Yamesa Yesu agea mikati usisi ajala mita kanda chamka wa Yesu gea akati usisi ajala kawe kanya kawa gani gising kawe chikwane asin kawa a kawe chikwane okwi kawa a gani kakua chingui kawa Yesu tinting gea akwa yena khatike asa yena khatike asin kakua chikau ke a Watike mkwakonga, wakweke mkukumaki, kukumangumukai, kukumangumukai mkwakweke kawakada wa dea anga, tsewe anga, twadae anga, gongongchue anga, katasenge kopo senguna ngawe, saisenguna ngawe, gusengaftela sengti senguna a ojowo, dewe a kantaguni. Taka emti joma ke mtea otakako akututu chada kuna kanya agonia. Mwende gen kwale ngui, kawa ake tsewe nwa ogu, kakang, nda age moso age, ka panga shu age, aga wachu nuta grita age, aga wachu nuta grita age, a chaguta gauta, kaluta, katasinta, a otigeta nwe ta age, ey. Kawe che kwa genye chukde kwe gea, a chukam asa age, kwe gana da ukwe, da awasi, kai dewe, kawe yon a tuita awasi kai dewe. Kawa ama gea alaluma, dedi tse a ui XKFM, ta ku a kwe ta che kwenye gats a ukwe, asa a mumsa da ukwe. Ta ke o raduma kwa genye, ui, che kwa genye kala radu ke sa a ituika awasi. Mte ke wola tse toka ngole sen, nga ta tsala ma kran kran, ta kawa asen ke a ukwe a chong, kwa a da, kwa a gu, chong ta gu, nga so, chong, we a khasi chong we akana ngukhi ndewe twi dom ta wala eye him a dewe diso twia ka batane ne tsho ala tim sira ke ge dewe disen kisen ye khwe nka panga u iki hen ses der tak to khika ge to ko he ya khlwa thoka thokeng ngwe ya iki u de ya dom to ta to ka dewe ke gutan khinga khlu to ta u msira ke yinka panga ka sotema truta ka twi yika twia Tiri rika to khaufa guga dumtua ka otewe guga ka sui tansin ka ka iti se ka naike ka itzala tua titiana. Kawa nkwa kumi chua ka alika ke chik khoi maka tuya mchi titi. Munde ke chik khoi na yi ngayichi pangi ti ngayi mchi titi mei tuya. Wase mkwa konga uke ke mko kuma ke kukuma ngutuma. Kuma ngutu seke ngutama kwe ngawa siga matkai ka sakai ka usisi ke maa gama kwe maa gama kwe maa gama kwe. Cho taka tani ni shu adawa lati ta ngoka cho wate mga kong hoko ki titi masa na lady tani dina ke kamki mwosu nga kamki na lady

me samo so ngana agam ta kom te ge dui avasika skola dui avasika tipangi dui avasika kwe he akatu ua atawa tete hing avasika a ke kokoma ngumka e hem singe ke tam ana ngole ana kaya hawe kongwe kang kong ata nga sing hita ke mti gandhi wana tamta ke wola kuma e masika ma kayam kokoma ke kokoma ngumka de ke o dui de we hing de we dui an tungko avasika skola wa tike ka hing mas kong ya kwe ke kakem kokoma ke radio XKFM ke wola kuma e masika ma kayam sota ke kawa a sing tike sa kake Johannesburg gani kuna tike tapalo kwa kwa van kaya sprembo keke All Blacks ang kaya yang kaya tapalo ngung agang dos nga ya uwa FNB Stadium kuna hewa sim sila kaya kakwa plat fintana tibitang ngang ngaya kwe keka mte ke koma ngang kaya kawa ka nga toka u hea tani ni ngwa kik nguka ngabising agam alati ya tipangi toa una ata uta ngo aba sing gome utsi akwa ka kholato aba sing hikolete kana ma musa ke khokoma ngumka ema sika maqhabo wola e

0: Kim Tawali Tigde Yawalinki Severi Iska FM Dolimagia Ambungiawa Iska FM Iwitangia Tangtam Gagin Yamin Arivertin Moyon Ferkisang Kumisi Kanghi Agia Kam Kamako Sung Uan Makua Kru Egani Kunaki Kanidata Giga Tugalan Kahin Kalaman Ti Atik Gigin Kagani Kunan Komisi gyang hi ada ge chigang yi achik de ge de ku ya media ke chu chiren aya khunan kang hi gya khamsung ke vi ko ma kang ga gani khuna kula ti kang hi de ge chu ge wana ata ka o yang ya wa sai ma ma bolo a ge ge ku ya gani khuna gwan te ge chigang ga chu khamsung wan kang hi gyang hi ada ge chinji aga kwa kang hi chik de ge chu ge kunisa wa gani khuna ko am ko ge ga khamsung wan vi ko ma kang gya wa kizi ai Vikoma chong hana kong kang higyang yate ke 40 kula yang hitik de ge chuwana wa stelsel yang aya gani kunan INC kang sing agya kamsun de ke viking aya chong yatang ke kang hitik de ge chuwang ti kang higya wa ofi ka aya gani kunan mugu de ge ga chuk dala wa yi kani datang hitik de ge atu ung hangulang ka gani kunan kamsun aga ngawshi kang he Iko chik de ge chuke ul anga wa chikan ge gang he kola si aga datam ke chik de. Ofi ka ate ne gya kham kham go so chan de gya ngun ya te ge walang aya. Chwa yi chik de ge da chuke hana wa gani kuna kwa n. Ka te gang he kola si aga kham ke chik de. Ka he sing ate ne ge ya kham sun u chikan aga ngay ngan. Ya kengko in aga chon ngay gya ngun ya te ge plani chik de ge da kula ya he gya to kham sun. Ka diwi ka ge ga chon ngay. Chigang aga gani kuna ka si i dege ka chok dhala ua i kani data hun. Please sa kang hi agia kham sung ua agien a i hufu ata ka o yang ki ge ka kham sung un ulang e ngang yang hi chik dege chok ka vi koman aga gani kunan virus kan kang hi sing agia kham sung. Kan sing gia kham sung tagi halima ngang kang hi yak chok dege o yak dege gen un hufu a i gani kunan mgu ge hun sobe sa kham ago un ula yang a gani kunan kang hi ak chok de gi ka ge panga kan ngau si sing ate ni gi ak kham kham ge sung wang ula ya ang ay gani kunan please ang ay koi hana kau yang chik de gi wa alan de mate kang hi ak chik de gi ge ng ya u te ke chigang aga chong ka chik de gi ra thon ngalu kham ku ya please ang ay gani kunak ki yin ki gi ga kham sung u ka gi ga ku ngwa chik khwa ay gani kunak tin chik de gi ra ngi awan Ikotini metro ayigani kuna agia kam kam ko sun u vikoma kang hetik de gen ngani kuno kwa n ka he vikoma panga ka hu ying de gen un derben metro plisan agani kuna kan wa vikoma kang hetik de gia wa plisan agani kuna statu aitumina ka o yang chik de gia wa musa bele kang he ya khawitta mani chik de gen ngani kuna ngwa ke metro ayi plisan aka ka hu yusi achik de gi da chuko ko ya media ke tikan aka gani kunan ka he gya wa vikko man aka posi hu chik de gi ga chung wan kang he sing gi ko ya kham u process yang he gya wa vikko man aka gani kunan tak ko ge first la kha yang ang ngau shi ka sing agya kham sung wa ngai yang kya yuni aya gani kuna onur su gu chik de gi ngo ko misala he gani kang he sing ya kham sung wa klakte aya 7 tak se chik de gi chu ge hana wa ti kang ga gani kunan ka ngau shi ka he pele khawi tam ni gya ok uya onur su kan a chon ngi ngun he ge vi ko ma kaun chik de gi ka ngun wa vi ko ma kan ke malich ngun ka he gya wan firo onur in 20 de sindran di aya malich ngun sai sian kan ngau shi kang he te ni gya sung wa ti kang ga chon ya kang ko ya gya ngun he te ge khale mang kang se chik de gi te ge nya sa ka ge chigang ga gani kunat a te ni gya un an ngawan tang hm ai fasin South Africa ge yinki ge ga khamso ngolen aga ngun chinji wa ka hegi wa ga kin he aga gani kuna agya vars ki ta yang ya ta gen khale mang kang gan nga wa kin he ki kali ko chik de gi ra thwa kang khamo khu ya kalak cham ka n ka si ge khamso wa gani kuna chik de gi wa us ka pu ves ka pu nor ka pu ko he ka chik de gi ngwa khale un Gumang aga kam kang hesteni gya kam sung wa tigang aga gani kuna hesteni chik de gira thwa kaun kang hek kaliko chik de gya ng kang kalima ng ke gani kuna gya o free study khautin kwa zul natal ngay kunan. Ya ng hegi ng viko makang aga gani kunan. Tuk ilon, cholani ya ng he khawit tamani gya ng ya te ke kam sung ke chigang aga gani kuna kaliko chik de gira thwa kang kamo kuya gbu aga gani chik gani kunan kang he ngiyaxhamsuka kancikidika ngxakajonqana. Wamtsha ngxumyi ya sibiri ifashite ke mtsha wala diwitsi gigiya wa akhiri xhamtsha dira giya samtsha ngxum ki iska FM.
1: Tsametse sika siebe xamoko feifha menite nge kara kwa xka FMC ki khoma na keke khona yo ka hambamba bori he e swere matra ti Thompson Noren koroku kumishi he ngwe di toka kuji ajahana o tshu he go garaka koroku gitese qete na ti jao o ikungazi ki ajamporunga hambita ananqate kumishi he bori khunta centurion ki kai kwati kamsika ankara ti khana o tshu je ho kara jao ti bem khana sesa ti tama hambi khan wo ti mporunga am koroku jahaso ka o masai mama bolo ma na ti a tshu internet ti ki te he tshu ji te chinja sane kwe ta hono a geji cha jao ka ti kamsika ma yo se khomre a ho ji ti o ta mana khana se sa ti no hambe khana o tshu su ka mporonga am khana wo ti vem a en chi e vie ke shunyam o ski kuye ti khana o kuis khan gar na ti ski a ja khana ki kiri a te ti a chu wet pen kara ja wo ti we wo fie ka khana o hem kha kona ka khan khuna a yo ka khana gar kara ti ve kuro ku ki te ta khan kya te na a cham si o wa kham no wo fie ka he na ti cham a khana yere khara ti eno atsam ya kunje khati jao ka yai yo khana ka hambe ke ye tibe khana tsebu ko khore gwetam polisha a khana om khone pa o mam poronga se sa jao kana o ka general mayor Firoz Khan ma a o khatim kan ma go khama akai kai te ti SRPD e ma go tswing kra hi polisha a ti ga siki amakiti no yiti kai kai ka ku ama sieti ve no ama cho ho tim purisha ka ku ma te atlanta ma te nga te khana ama cho ho ti khana o veta si ti khana disciplina a kai kai se ki yo purisha si ya no ete ku ni metru a un khana te ti khana e u sha tsuna a adherban sho metru polisi ki ti na jao ana cho ka ta ri ta cho kai te na am statue manda o musambele ma ta hono polisha metro polisha din o ante bori khunta kai kwati no aki kai kusiki kuisha ne ti aja jao akto kai ti ti ta no khuri ati hango jao khena ka kai ti tsamsika polisha ki tuto ka kujia phrena ti poronga si sesa hi yuning lem ki ni seven ta ko poronga ji no ngiao hika perena ti bele nga ti asisa ha si ku mu anati ke afiru nar tin tuandak deshen de ku suri firu nar tin tuandak deshen ran di ku di shiri a kuna kwa hi tuma a no aja am ko ma ngo jao hana ka katam bele a ka ti khana aja kiye ti beng mborongas di chaka ka a no khana se khara khati mboronga e ngo khwe kai kai tam bori shi o khari we South Africa shi o goro o jao au kuna nga te aja bara a ga jingwe ku kona khate tuo gwe ta khono aba gwe nu a ma khoma gwe ta isi ka nyama ho ko no west kapu no us no north kapu ta nyama ko wo gwe bara anu a anu aba ata ta khono nyama ko u ma tam twa ani jamja aba ma no baramanu ama de tshonshana go kungwe gwe fresh statiki Gauteng ziki ta khono KwaZulu Natal ka tam o kwe am brewa gro o jao de ki jao pa a to kelo chilwane nga te sam siem khumbim te ma kan tsebu gwe no ama kan tsebu she khomo gwe sie ane kya kya rem ja tam ate ya ha sibe iri bori e khiri ngi kubore te khabana khakke ke gutsam me akh iri kamnu xka fm kim

0: Kim cawo lagi cik di ya waling ke akhir ke iska FM tu lu magi ya ambung gawa iska FM ayu tangga tang kami kaki ngam ya ming arevertin moyong ANC kang he yi agi ya kamsa u tisang akan ngawisi ke firkisan komisi agani kunas muku gian kamsa u teknisan akan ulan kaya gian muku kunisa kang he kalamang ng unir sugu stene gia u ang ngawag muku gian kam kam gu sa u kang he tigdi gia uwa yi gani datang hing kagdi gia tuge kalayin e ke ofi ka ayi gani kunan ke kaya yi gia tu kamsa u yi hangulan aga chongan ANC akoi hana kawan cik gigi awa kelingu pengu kang hei agian ya teki ulaya ya gani kuna kasi gigi kamsa teki kolasi aga datam kang cik gigi tonu itu kama kui uan cikang aga cong gani kunan stel sel kang sing agia kamsa teki yang ya teki halaman kang sing agia ya uwa ti o cikang cik gigi yang kui kondisan cik gigi ta kula gani kuna kang kasi gigi yang wasan Aufie ka gani kuna gigi teu kuya nisi ayi fiko machong ting ya uwa kang ngawsi kang higi ya kamsa uwa fiko makang kagani kunan komisi teni giyang ya teki nui ya cha chong kang he chigan chigda giyang uke nga kang eke gani kuno kang ke siyewa ki a khestes ka chigda giyetan ngwa komisalan wala si aga datam chigda giyetaki uwa kang eke akhen tuindak ki a khestes kang higi ya uwa kanidata hong egda giyega chog galan hangulan aga gani kunan. 546 ayi chikwa ka ayin sing agi a kamsunga politika sorry politika partai ayi siwa 120 ayi ng chikda gie chu ng hangulan aga gani kunan ka ayin chikda gie akunsa 4 November ayi chon ng yi chikda gie taya un angawa hangulan. Kau yang dah angkik angkia kamsun wakan lagi hanggulan agani kuna partai ay 325 cik degi tegen ng kacuang aga kau yang cik degi ya uwa ferkisan komisi ay wan masutu baya kang hiya agyang ya uwa kuna aga ngawsi ke gani kuna ku angkia suciren ay kuna cik degi tegi ukuyan ofika tinigi ya ukuyan halaman ngang tegi kandidat ayi 2 December 2013 yang hecik degi koma politika partai ay 5 and 4 kang hising agi at kamsang tigi cik degi tak kocong ng hanggulan at gani kunan South Africa ki yang gigi at kamsang ngulin ng agang hunchin ji uwa gya varski uwa ng halaman ng ngan tagi ga nga wakin heki kaliko kalaktam kan cik degi at hol kalik kama kuy u ngulin ng agang gani kunan gani kunan kong cik degi at kalik gya uwa veskapu uweskapu ki norkapu ay kunan yi tene gya kamsen tege gumang aga kam ka ahe ka chik de gya ngwa ka o kama kwen ka ahe ka gya ka kahe kaliko tene gya nga waka chong ke gani kuna wa chik de gya o free study khaw ten ko zulu natal nga kuna ka de gya ta ya kalin tege lo cholani yang he gya uwa viko makang aga ngata ka o gya tege ngang ya kama ko uwa chik ang aga gani kuna tege gani aga ngawshi ka ahe kaliko chik de gya tol kang kama ko ya gya uwa go aga gani chik gani kunan tang hum ay fasin fi is a nga waki ngolik ahe gya uwan Venezuela aga gani kuna gete kama ko gani kuna chik de gya uwan karakas aya kunan ke chik ahe gya chopanga kaktuan kama kwa aga chwa ng chikdi gya kalik kama kwa u ngay aga gani kunan kang he I gya kamsan kres warit ya ng he gya uwa Amerika ay manester ang kigi ga tumina ngay chikdi gya te ng ya uwa kama kwa aga chwa ng chikdi gya uwa malit ng kang he gya milyar dolar aya malit ng saisya kang he gya kamsan uwa pila kang ki gani kuna kwa kang he seteni gya kama tiki ka chikdi gya tin chikdi viko man aga chimbu ke chik kwa ay kaisi ki gani kuna kwa kang ngawshi kang he gya kamsan uwa chikang aga gani kunan yi gya kamsan tiki fiye is a chikdi gya tumina uwa gani kuna kwa ke ngay kang he khawitum si gya kamsan uwa ngole kang gya uwa Venezuela aga kunan kang he teni gya kama tiki Amerika ay ngole ngon tumina kaon chikdi gya ngon kanga kama kwe chika kang kama kwe aga gani kuna gya ka tiki kakua chikdi gya uwa ngole chakang aga gani kuna ke gani kuna kwa siki gya kang ngoma ngay aga 17 singdi gya taya hanan Amerika ke gani kuna kwa kang kama kwe kang yi gya kamsan tiki kachikdi gya toko sa kama kwe ke private sector ya kuna ko ngiya wa bisa khiti ya chu tuminan ke vilan jela ya ngole kunan ka tigi giya tin tigi jinji ka ngawshi ke ngole ka ka gani kunan ngaw ke viko maka tigi giya ngai ko asigi gi ka ngma kom chang ngum yi ya akhirin ai fasil gam chawala diwi tigi giya wa tiniri kham ja dilgiya sam chang ngum ke iska fm
1: kamek sika akh ire kamoko feifra menete nge karago ex ka fm ki bori he sore matrati tomsen norem a nca he garati kuroku ketrema ko komisie e aja tshu moronga jiteti no aja ene kaise sa ko mu kona sika han khuna o tsunna tsunji a hana kwe urku yo ka kha ka karago tv a nca ko yemate kwe a mahlengi bengu ngati ajamboronga hai han ki tesane ti cham khai hi ngi teng ye sha hi di cham han khwena u tsunji hana kana ti cham ji ka tsu ti ve khasi shwe ti khona no ngo khuri o he a tsu si tsu tsu tsu he tsunji khai ha ji a hana kya bana ho ta tsu ti ve hana a wo fi ka he kai ku ye ti bori khwenta han kai ko ti cham ji ka no a kra ti ha bana hana dango a kha go ve ezikwendi kwenye agawu kutanga item kumishi ena ti kwenye ukwenye shiteki kudaraka he kana kurena huyu kama dingwe ateti tahunu yako siwe ahistes kinyamsha ne tim no ehe kahi datume yako ngeti ahantunda ahistes sikim no siwe 113 ha registrir na kwa indi darakwa kwa hii politike partiji oka 546 ko ko je khaji te o go ni koroku si fil november ke hisa ne go siki no e koroku he 315 ta ko politike parte di te o rohim ete tsai khoma koroku ko musi ki mo shutu mwebya nma bori khunte a centurion ke khana kai kai kwa ting tsam sika a ko je ama a karati koroku etrema ke wo fika ta tom krakti ti chakam kuna nga ti 2300 ko khna ta khunu 45 politike partiji a khana o ta hrutin tsunji a ana kwe o tibem sit africa si o gor o mbere wan aun kuna nga ti aja tsewusha tsewusha ne nga nanga bara atuo gwe an tsaba gwe n a ma khoma go hata ntse sika nyamo kha ko gor o mkhwana sane ti kwana sika West Kapu, West Kapu ni North Kapu, kai nyama kutako, bara anu tsaba a ya ogwe, nu uushika nyama kutam kwa ane jamja te chonshana kukungu, tsaba gwe, bara gwe, nu teng aangu ha, freshta tiki, hautengi, kati kwa Zulu Natal okam. O, tayi kwe a, mbre washi khana osiki, tokelo, chilewane ngate, siya mkobi ma, kantawu gwe, tahun am te matoma ngu ha, am siya ane kya kyarim jam. Boris Ukhari UM, Fia SA America hata hono Venezuela wunhe ta, aja kewu de doko doko ati, Karakasi, takan kiyete, nga si kita kusayna ati, na doko he, aja kewu maskapeye ji, una wuli de jao, ajawo kuji, ngoteko, aki jawo gwe, America's de minister wuli jao de Chris Wright, mana ting do ku he aja milyar de dollar ko de shiri agi kwa gwe ta huru ti ya de jawo pere yu kwena de jawo gwe ni tuna kwere mungo tina ngate a do kwe aja habana Amerika ziki kwe ude kom akate no an ti ya de Venezuela ki wale kong oiku nga Amerika manda gwe na akwa nazika Amerika an komo e yegu angu shikim doku he ting obe ei doku ting sing tsamo sha fi sa ki 17 gaji uli kon oi ko ji khara hi asing am ki ngi kwa doku hem doku ji ngi mo ite ka a aja khawo gwe shebing group na Venezuela e ta ko ana o uli jao ji ki aja ko a de ko yin a kha gwe tam at ya ha akhri buri khri ngi tu buri te khabana khakke gwe tsam a tin ire kam no xka fm kim

Yamisa mwaso, ngakeke cha ke mkewola ngxuma ngkae maqala tusamu vuvani a program kamasa tamwaso ngakeke cha ke mkewola.

0: Tam metalisin tatam biasin story nga wa khawolokis hetige dri birimi birin ay dri katkom kana wa mi kama peter ta jujasin brengi singe ke wa jujake vor da musin ntima ya komiki ya ngai ke yasina fotu atong ngung tam peter ta ngam ko ke studio ngung temek bu ngam tung mat agi tam peter kamani wa amajala
1: moro tungla igwe moro mi ta sen khwat khwat jati tya
0: ka ngin tung ma ka wa chige wa kam ke ma diwe singa ma sin da mona gana khung ti khwai ge ga na chi pangi o chige ya tinga chi chi mon atwa ngin ta ke prengi atwa ngin kwa sin kan ma kamani tunga he chige papa biere a tani kuna ke ya mane nga ta mane kunga
1: tunga igwe kwang ma sin a biere kai de
0: ma jwe kama kam tunga ma gana tin ka sin a prengi a apuna nhegi ke wa mam bir ta mko lasti karakter gi ngam ko wa baba bir ikawi ko bere go nga bere de hechi gi bere ai dawa mitala sin kawi jala mko nga sis mo jung ta te ka ya ka ke wa bir ai dri galama galama gi gi ya bir ai dri ki gi ya it o kum kama ku ka gi gi ya ngang ko ra gi ya baba bire ta gi gi ya ide baba bir kam ni ko mun mama bir ke ok ai ke on baiti mun kan wa papa eh ngam kalung ai kau ta ke gaw mi sa ni taka na ko kam ta ti de ngwe ngam ta da wa bere ma ko de tu de tu ta ka ke ka ti de mun ke ti de a ke ba ho lo kis eh ta man nga ta ke ti de ya bere driki eh koko ti ta ko ro ko ta ta muni uti re gawa ka ga sinta fala ta fala ka e garu dri kuto dri kum a dri on beti garu e dri tige e mama bi re ka ko ka khawa lo kis ke wa chi tre ke ke ka ba ko ku na ke ka isa mama bi re ka no no ta kali na ke sin ke garu a i to ku ka mo ku ya de kali mo di wi di sa ga a i tre ka ka ta ce wona garo mun nuke da wawi yakin ne hin jala makam in kawo luisi ga hisin da ga sin taron edri da ga sin taron a yawan ngawi da ga sin taron mako ya da wawi in taro talo boma yake wa mama biyarwi da ga sin taro ta yi kisi in awunna da shi dip dan tamkwe da ga in taron kwapasimi da ga wayi mako ngui da ga ni kwapasimi da yi wa da wawi in kwapasimi da ga ci ga tuma flur o machole
1: yo tunga igwe ya khawa lu kisma tan khwetole tamada qama ke ya wale sa ala queen
0: ya khawa lu git gere geng ba ke sing flur mande ki kwa ba ke besle de mugu tram trapo ta ke sing gani kuna ndia gani kuna ndia na kamera ng ke bidi padri ya ke sing bidi a ya ke sing bidi mako ya ke sing tangesi ke ge pasia el kolbete kamako e shogo la ki ka tudi ota nkamako ka ki chogo na ki ka tama tsi a tsi ngi ya ka nkamako a tswa bete ka ngi geya ya tshuke tsa kan ka ngisin he bere dri ya tshuka o singa gitsi ba ba bege singa kalu singa guto ta ki ne tshi khongo pere ka ba tshunga ta ki khalim tas bere ma ko gisin de sa tsa bang ta ki ne tshi tswa tshi tsa ko tshi gem to mi tamakaya kun na kun mo namu kam semi kalu tse mo tamakwe ka ngau di wishing na wishing chalo ta ke sing mi chalo ki zakwe ti tunga mudi ngame chalo ta biere de na ke sing a chalo na ke ni ha chi tung mi wish ki kun tange si
1: yo tunga igwe ka kula tamta ka khan ha ke kula ta ta ngo kala khawa lu ki si
0: aha ti kono chi tung mudi ke chi ga woni tange tsa mi chalo o ke wu zal mi chalo wa chi ngau di ngi dawa ina da ke tu cha chalo ka ge sin chalo ka ku ni tige sa ko kwi ya ta ta ge cha da ge tin da ge sin chalo kum cha ge sa kwi ta ngai ge ga cha ge chalo he chwa de tigin ba sin mi chalo ge sa kwi i kum sin e bere dre ke in ke tu ga ka mare wa ta fal ngin i ma tu na chalo e kum sin i ge wa hanka si ko ye kama chi sin ta me ko na khun ni ke ko lu trapis ke ga ba tun ga wa gani gasi ka ga unya ti cha wan ye ya shin gani ya shin ta da kan si Kadimakar. Yako and Dawa, they are told again, mustn't the watch to Kunugiagum. The Dawa, dear Yako and again, mustn't to Quatitan, Quatitan, Quatitan, Baba Bill, commit the Ganikuna. Yako, how much a lesson I can Ganikuna, the H one dis about the Mde, Mba, come to me Ganikuna, chasing Jumai. Yaba, Gadi, the gate, oh, listen, and Timoko said about Ganikuna. Yikin, Yikin, how much guessing. Kagasin, how long is two that would be the church? That one can't quant get tunes are to twangi, how much words are. Bearing I ain't have Baba, beer a clitter with them. They clitter dawa, sa maqui. How long you got your quay, you sing, beer a drinking, gag, he ali, the kick, take them, gree. Get them the big nigger me oo. The mean quatrapoo, nigger camera, compassiwa. Give me,
1: Yo tonta. Makunta ge how look is all it me tea joy tongue like Magula.
0: Yam cookie come with his acquisition mother come cosa. Masun as it day, catch it there from go, sang Amaswan.

0: Yemisa masung ngakeke ka ekem ke wola me masika maqhaya indiferlede ayya program ke tsong umsere ke nireng ante ka yena to dakh ke konke radio xkfm tete masa e kuluma ka gqoke masini tshuke yo ya tshiqo ke ke ke kavala ka ke na mimbi aqani khona ka masa tete itoto sa tshike he msing tshiqo ke mqwa msing ske wana qwa tshi a Muni atu kwa, watike mtuwa kwa mtuwa kwe.
1: Más cuenta de su caso, más cuenta de su caso. Ja, mal kommt er. Kommt er. War ein Schimpfen. Sag ich. Kwa kan nang sita ang imasyon ni Chay, mula kasi si Kao, pusutusong tayo sa. Ya. Tekan do ay, siya nang si Gawin, to'y kankansi. Ah, mamaling ato, mga Chay, pangyo, matap na,
2: toon,
1: siwa sa siya. Ayaw, matap na, matin. Basta. Kwa, ang kamasi kaya, ang mga kwa, gema, ang taon.
2: I'm not going to come.
1: I'm not going to be able to do it.

0: 该嘛，俺爱靠喂，唔吃唔吃个，大家爱要个，不吃个一餐就够个，唔够个是嘛？
1: 嗯，
0: 够个土蛋牛吧，现在那人家唔够来个，就够多。俺爱干嘛？他搞个那个的，干嘛搞他搞那些搞官弄？
1: 嗯，
0: 人家变成宰官弄，那统统归弄个。
1: OK，
0: 啊，统归弄个，人家不让你想宰官干那个的，这个搞个。个亏干呀，一万五嘛，呀，那什么个，还不个干这个搞那个咋苦嘞？干这个呀，早早嘛，宰，搞我宰个宰完成啊，搞我宰很多，牛，牛，牛，哈哈哈哈哈哈，牛牛，呀，这这这搞个嘛。他搞搞他工资，他工资多，人家就他搞工，他安得不没工那个，他就安得那个，人家就他搞工，这都。
2: 哎，他夸你。
0: 我Jabula, jabula.
2: Indole,
0: like an honor cook, that cook is ours a cook, that cook. Baba double come cold from the cook. That cook is color, like ah, not oil cooked up. Man, blue and man cook, that's a new shank one. Then quickly, cook a quickly, that quickly. Mamma, what's up? Come at you. Look, cook.Takkan mak kamu kuku ke? Kamu buku kuku masak ke sak? Ah, kau itu kagak sih. Mungkin ah, kau tak kau yang kita cuci kaki. Nah, kau masih kuat. Kau yang kita kuat kaki kau ni okey apa? Nih kau tu kuat. Tak cuci tua kaki kau kum kuat kau masih sih. Tak nak kum kami kita nak.Kuai ka uaga kaya ngaka, mana mana yang kau cakap cakap kongke, kongke kongke kan malam ni kita kongke, kata ni ngaco. Tapi aku mau jaga sih aku, anak tak kuke mak, anak macam, anak tak kuke mak, tapi aku jenis aja tak kuke. Kamu kekas aku, kuka atal lagi si.Ya kalau lagi, jika aku jono, aku, tak asal lagi jono, tangan mereka aku asal aku guna aku. Tapi kalau aku kenal, jika mereka kula, aku kegua, aku kua, jika mereka sih, kalau mama keota, kalau mana o, langgeng langgeng.Dengar bagi mereka, ayah, ayah, cikgu. Ya, mama nyinggung ke pangkat-pangkat. Takkan ni ke pangkat-pangkat. Anggak orang jadi sengkak, anggak orang tak kakak di jauh. Kalau tak kakak, kakak-kakak, kalau tak okul tuang, tuang ke mana kaki utawa. Tak kasi kini, tak okul lah. Mereka maka datang ke kawasia, mana utawa, mereka tuang, mereka kau jauh. Masa orang pegang kong ke awak? Ya.
2: Aku menteri gadis apa ni? Metu ngai, tu siapa kekai? Aku tu nak kau mai. Sekarang ni kau pun ke cawu macam kau, mungkin kau pun cawu macam kau.
0: Ya.
2: Cawu kau agak dulu, tu pun dah kau susu apa?
0: Ya, macam
2: ni.
0: Sekarang lagi macam ni. Ya, kau ngai Kawasi kau wah, zaman ke gaya melakukan tu wayang sokoga, zaman kau ke gaya, leka juga ke cia itu susu adam ni, zaman tak kau senka adam ni kui, yang agua agua, yang agua agua, yang agua agua, yang siapa agua, ya, ikan langgan kacun bapa.Aku kacang cinta, aku kacang kado, aku jual. Juga mereka kado, aku sedang kado. Kacang nak
1: Ka e kai kua tangama, lima pangam ke kua
0: lima panggang pita ko ang makungan dani. Kaya kung napanggan. Kaling niya. Ngatin tayo. So, yung nakalpong niya siyang kawatin ka ng pito, ubangin ko ako. Ay, yung him. Siyang nakama ko yan. Nakulit niya. Kapulit na siyang nakulit ang pito. Mala, yung atin siya, yung atin siyang pito. Kundi sa atin siyang pito. Ay, yung kapulit. Ang sakit. Doon yung pito. Ang kawigan. Kwa mga tayo kikakakaw kakil, yun di mo yung gam, kaya kwa yung gam, kata di mo kako yung gatay. Kari ngam, katuwang kita kwa mga. Siya ang kitaw kayo, kwa yung kaya sa ako, yung kamitwa kakika, ang kataba ka. Iya tani sa magpwadyo, kung katan si, kaya yung tani si, yung ngayon nga ba yung tanga, I'm going to go to the house. Kagamang humakal na ako, taasaw na kakuko mo. Kagamang maudahin siya gayi, naging adwada, yung kulang na kukuto. Yung kami na idang siya. Nung dagdagang umum na kami, so iuwag kami, iuwag ka, ang nga siya na kaya, karama ko, makimama ko. Kasi, kami, Kaga ang koga. Kaga. Ipagkwit. Kasa. Mimi, tiyo. Dito niya taki. Tuwasi ang kuli. Ipong tuwasi sa dami. Tasi kang doa. Ika ang kuli. Ika ang kuwa taki. Kaang ang daba ka. Umuling dira. Ika ang uusi kang doa ang daba ka. Tasa kuwi. Jual kong, takkan dia kuka, takkan juga kita, takkan dia kita, kasih dia kucing kuat, kasih dia kucing kuat. Kekuat tak ada kuasa, ini dia. Ini tak ada kong, tak ada kuasa, kong, Koke tayi, yi shang. Ta shang tawa mwa si jiu, ta yi shang duwa. Ta kai ki ta. Ka shang. Yu nyo to to kwa ukwe kaya, tau se kuwenji. Nka waka nae, ka nae, mu kuwenji sa kwe. Yu kwe ka shang, ta yu ki ta. Ta ka nwa, mwa ku, ka wa yu ka yu shang to yu ki ta. Kau pun dia yo ten la yo u kung yo kung cha san dam swa swa ta u dumma e ka ke jo ma kung se kau gum ni mai kung kung bo ka wa se ku ku yo ko a de ya e ka ti dai ba chu chu ka ko ta ta ma ka ta ta i ma to ta ta kan de ya ku to ma yo wa kung ku ke ta yo Yo masa ko kau sih, jam yo kali kacik dek kamu kekuat kuat, tak wonder tu.

0: Kim jawale chigdi yawalin ki tiniri ge iska FM tole magia ambungi gawa iska FM ayu tangya tangkam ka gen ham yamin arvertin moyon agyang ay hofu yang chigdi gawa ikor leni ay metro please awan yasin ki chigo kavi kom ngani kuna jules makon nazi ki chigdi ki lack of five gen yige kam ki pangan kulan alek tam gigdi gyan prakman ay hofu kanang ki usran tasin agya subisan ngayu gen kulan Lasi tik gi chu wan ngai gi chik twan ang ngong kom ma ve tang a chu a khama khwen kom sing a ngo shi ka he gi a wa be sa khi tik o ya chik gi ngo ke qaya 2020 nak ki ngai ki april Emmanuel persons kang he sing a gi a kom kom so tai gan a gani khunan ma ko nazi gi a o ku yang khale ma nga ka gi ngo ke ho fu ai gan ka sing gi chu go ai gi amakan dian kamsen agan ngawshi kan higia un an ngawakan aike fushimushi kat makalan kin kula yang higia ngge pangai aike kani kuna kwa n pefte aga kanu yin stenig de ge chuge kamsen wa gani kuna kwa ngge ge chuge ngi chuge ngge ge amakan dia ferkisen komisi halman agian ya te ke kandidata aitu de sendri honorti yin chig de ge chuge kama politika parte aitia tia 5 in 4 tag kalman ngang kan singya khamsin de sig de gi da chu go shuai ki hangula aga gani khunan masutu ya ka ya kan ku aga ngausi ya gen ya wa chigang aga gani khuna gi chik khwa hi sig de gi chu go wa gani khuna kwang kan sing gi to chu ki panga vi ko makang he kam yang ya kolasi aga wan freda ya gain ki aga gani khuna chig de gi ngok ki kan o fika ka hi agya khamsang o chigan ki kolasi aka laisi yingi wa ko kan ka gani kuna 16 ki september yitik de gi chonong ya ngoling man ka ngosi ka stin gi khamsang o an khalmang ka ang sigya sim o veta ka gani kuna ka singya to hu ka shi chig de gi hu ka singya khama fi ko makan ka chonong Tumina ka hong yin ki giga kamsang u di aga gani kunan ki vi kumaga chik digi ng ten ruta district municipality di aya kunan ka hiya giya kam tom kui ka ang halima ngang ka ang hiya giya kamsang da ki kaliko aga ngaw ka ang giya thwa kang tom kui ngawa ki gan ka hiya kalak tom chik digi ngwa kali gani kunan ka giya wa veska po aya kunan Harald Otto ka ang hiya giya oku ya bunga ang halima ngang giya varski da ki khamsang aga ngawshi gan chik de gya wag gagan aga chong ka chik de gira thwa kang khama kwe kang aga kholi thwa ngalo ta samgu gya agi hong khamsang u pati ngang aga gani kunang dhambu ngawan ya tene gira ngok u ya gani kunang dake khom hong aya gani kunang ka hika chik de gya thwa kang khama kwen divi ka chuk khamsang u stri kang a kunasing agi ya khamsang u a mai ki yuni aya gani kunang ka ang he gu chik de gya chuk u khama kwe kang aga kaisin Divika giga cho jala upati aya kwa ki gani kuna chik digi wa baring por aya gani kunan ki kau aya cha chong ka chik digi tagi tini. Chang mham ay fasin. Chik kwa ay tuintak te sindi ay chung ki nupol ki gani kuna chik digi wa. Amalia aya khabit kunan ka ang sing agia kamsung yi chung ka ahi gu aga ngaw chik digi ngugo kawa kamo kwen ngaw ki chik kwa tini chik digi chuk kawa ka chong man. Tukwan ai kisin hal manga sing gira tonen wana kam ai tini chon kang he ti kan chik de gem hoge kunisa wa khren sang ge tam kam ko china ai gani khunan yi ng he gya ovi ko man gat mina kong gyang ng ya ding hal manga kang sing agi ya kham so u siwa desin 500 ding aga chon ng kan chik de ge chok ka wa gani khuna kwa n kan ngau shi sten ge ya ng ya de ki to aga konda chik de ge da ko wa desin 204 kan he ka ge ke chawan chik kwa ai fir de sin tu honor tim halama nga steni gi de konen ni wanan molin ng atmina ka hing ya wan bol ai khuna gi ngun ya ta ke chik kwa ai kwa gi sing aki tin gi ya fel rit aga gani khuna ko ang hi ag de gi ya ng he sing atini gi ya kham sa o ti kang aga chong ngon wam chang mom yi ng ya tiniri ai fasi de kam cha wala diwi chik de gi ya wa tol fir kham ta dir gi ya sam chang mom ge iska fm
1: kama te sika tine kamoku feifha menite nje karafa xka fm ki bori he e sere matra ti thomson norem nim cho khim khuni pang o ma ikurleni si o metropolis si o ka julius mkwanazi tahunu faith koko na hamte amboronga kaite na esika habana ha brak pan side landro shofu iki usrandi kia perenu kai kai gwe na se ku ewo khoni kwedi un an tahunu an ka ha veta dingyai am no ngimboronga jikumuti ohe shewuha koma Emmanuel Mbenze me kurisi tuendak tuendak aprol mgoe mki no mkwanazi kai hofu kia perena he no aki ama khoi ku kia mwinha kumboronga he o veta ha blow kaj an ama karahi vuzimuzi keti matala mheutu iki jau kaitam tahunu nge faifu ka brife khabana khatlaraiti ama khoi ku jiri kikaita mboronga jikwana kim Kuroku an kunka kukumishi he kuchawuka an ka tingdek ayani tuwe deishen 300 ko kwe an ngo kuroku gi tete tete an khana akhuru ti ta khunu 15 fir ta khako politike parti ji tema khano khana kwe karati kuroku si kite gwetam furshetre ma moshutu mwepya ma nga ti khana Mumuti an kwena ngu kwena utwenji kaha uiteti chuhusi kana kaha karati vem ikamsi khani karahinshi waha no ana an kwena utwenji tinguru na kana ti Frida khaya ngye khuno akha kahiye wufie kahe 16 September ki an kaha gwe ngek akayo haku ngitresi kakana lesa haku mumuti utwenji shiyeti nji veta si ti kwena khake mutetu jikwae tinrita takuna khana an kaha gwe mako na kana khawo tinrita Ten route district municipality ane jam manda kun angkuna akiri bunga nagite tan kawo kun avasi hota aka ank an tsusha komo gwenu bara tsusha tuwa gwenu em ka yama hako veska push oka ta bori na huitam o akiri te tan kawo kuna oka herald otto ma kwena ak ayangutina anka te dao a bara disha tuwa egwe na tsushan Mengna de hak hom a kiawiwe a tamska baratu tenu. Tahun an a gukwanaika a matia hoji a te gyamu gwenu tushanem. The tamska ani gyamme meinu yuning gwem kita tusha baratu gutakhosa tu yetinu jehrutin hojiti chakakai te tamswaha nahe tugu gutaku havana tusha baratu kun a gwen. Dao ma meyering sporti takiti ma tam kudi aguye guye ngu khana te ku ngom tam. Borishu o khari we, tuandak deishan de ko de ngu a Nepal ka Himalaya ane gyamja khabana kyare kai ku ngom itati. Ta tam si ka khom ka khusha tuwa gu te huri nati ngu ji kom komuti kwena ak umuti. Nek antia kwena waibiri khati tin ko di nge se nge khati. U a khonsa na gutako khom ke kana go khom a tu ka tyo te ko re na ti tamusa na pal ne china ta a kaple ni kum kim kire te ta no manda pun a ku na nge ti khona nu siwa deshen 500 tingu a hambre kha hambre ti no tungu ji hin kun ain ku ka hambe chaka kai bere khatam o khu di ko khana nge ti no deshen 200 tin fir Nakana anka te 4200 ko kuna waibiri ti gyao hink e kham. Nepal unhe manda te na nga te ata kwa tinu nguwa ngwa mitte nu. Aja ati kiri a kyao hinshane gube kwa inga jik anu kwa jik nguwa anwuka ngwa mitam. Ata ya hatini iri bore ye khiri ye ngwe kubore te khabana kha kiki gu tamme 12 iri tamnu XKFM kim.

Ja, Angie, xa kuje tetet xa uchwade te program side by side ski uti anqone saha nguye tentike inkawa tinqamme tokhwa de darana qareta yeteta yatwa tete xa kwate mayo sekiri nde kuri kuje khavana khana sekya tebe jina khuye ketinji gwanam shure kuwe ketin gwanam ekwe a maskis muwe keti zinde uta qose no kota te no klinike te weti tuwa kha kha shikaisen ta ko qosen ti u kha kana be kokoro kha qouni sa kha tsu sa balangar ke ni khone go jinga kwana ka hiti o te mu te u nge u khona kwe shikite qouni sa kha qosen hiti o te kha sen ti kwe shikite kamate thunji kwana jikana khunji kwana jikana qao ji kwana jika hiti o te a ta ke kha te passionatic ete ka te thom shure shu e ye te twa ka te kwe shikite ku shure ta go te khuri khuri de kuri ku jitama jao ti yana ko tu jao onda ojiki ba kuri kwa ajawa de kwa khaso tuni saka te mo a khone cheka go je te u program ke ni te te ta ka u tswa ten ti obet ndani no go jiko ka ka ka ta to tswa te ta ya tuwa te u program site by site to ka u tswa to donor da khan es ke tine am te go 5 minute tswa jeng ya ka ta te tuwa ko ka kwa ta te u program se khiri ko tine am te go 35 minute xa nje ngekana twen kra eyo xk fm data iqiqetin khona tiqate yana tiqwa darana xa ixhama tiqeji ki acwiga tsamskana ga cwiga ngasi wa gadi damaka mburu damaka na do damaka ti yakho je gate ko te xa sena go a ga qiqet kwa ga te u program

Yoni tatsa ne tece mako ankate e eva hititan kreskatam yao fek amako 7:40 minutes yang gekra kwam nuk esi ka 13 minutes e ya kwa journal tamit program ngos ya ko khirisa hi 12 rek amade kwa kai ko khusi thi ya khusi program gititiam e kekritin te ko mati sasa kwa ko za ha kwa ha hi to siritsi ti wo ti si am e tsaka kona ke ti tsa o ka ta ti ko ne an tsun sa tsun sa kiri te mo ka ta ti fer al in e kwe kwe na khana o siritsi e wo ti nong ke a te ke he tsam ti mo ti kha wa ko ti ti tan tsaka kona ka ti mo ngo ti kha o ta ti kwe kwe na khana o siritsi a wo ti tsam tsi ki u e tsona khana o siritsi a wo go no ta te mangye angye ho ta te msie we ze ka tamano sire kha we kwa sinya ti tsam tsi ka hiyo ko sa sa kandure sika siya ko te mo kha ko siya ko sina gya o kone he tsam tsi ki ngo ni kirizim hisna ko ti do ka ri ti yana ki ti kwa kha an sitenya ko an ta ti ntse ka kho te mo pe vie ke ngo he ngo nya ma kho ti ha tsam tsi ki te u feila khit an ya an ko un sa kiri kwa kha te mo do ro pa si ka ti ku ngo te tsam tsi ki te an ti ve khwe a ke he tsam banga ki te kha o ka ve ta ti kona tsukams ka temo hiya kwese kha kwe ha karata veta man ya go ha wago atsams ka hiya go droma ha a kha uti kona thi ya kona ska tshuri kona sire temo ya o go tate o feel it and it's an tsun sa kiri nga kona ki te tse o sen doro pa te kungwa te tsams ke khu ku zi temo te go thi ya kona zikam ni se tsa o banga ke temo si ya go qhuwa diveta mano di temo technology e thia go tsiya e go tsentsa go taya temo te tsa o ka te go tsenga kona ke an tsone sa tle o sen for all te o kart ze temo te tsa o ka re tsams ka te kung ka go en ku tsams ka te nta ga ga ka no te kung ka go te o kart ze ka ku tsams ka te ka go msin ze ke ma kona ke an tsone sa kiri no temo for all angie ya na khoda tsams ka doro pake ke tsamte a ga kwa go hitio kontanti sire tse o khwe ga ona na go go temo stora na stora tsana ka go tsunti ko ne a kona ze temo feile ga venke a temo ka teno go ku se temo te go ga tsunwa teng ka o tsiki go re go na mongwa go no ka kona e ke feile ga karti ka temo tsa o ka hem mara te hiya ko anta teng ga ka anza tama an tsun sa kiri ze ga ti ya na yema ko te wo go tout comme ça t'es mon hier quoi ngi dropa ka hakumo te tsamze kim dropa ka te mon tesi ya kwa tsamze ka ti ya go se tesi no dropa se ka te mon hier quoi kwa hakutsamze ki te tsuru wa go ti ya go tsia ga ti ya nka o tsiki no tout comme ki te mo ka re ta ma hang uru ga nga kwane ki ngi khatte po tsung ka go stora di o kitano abate ne khats irita te activate ya kutemo ke hetsam tv tati kone khau kart yenge a chere kwa tsamzike ik e khau sirhem banga sika nwe kha felore na kwa tsamzike nga kone ke tsung sakiri temo ti ya go tsetsa o kare ta mante u kunzike te a khara temo te tous na ti tsa o ka tati ta anzi te programme ng journal te miete nyams na kwa tsams ke te anga ko ta te kai ko go se te ya go se kai kwa kwa te o feile geit a net an tsun sa te mo keri fer al pv ke ng ta nyams na kwa ta ha tsams ke te ya kona ska te mo ko ko se te ko no a se ding se kwa na se te mo kai ko se ke te ko ma kwa ham ke he tsam te te po te tsa o ka go sto ra se ke te go je kwa te tsams ke ma kona ke tse ka ta man te mo feile ga vem tets erita tim insert kwe temo hasa ak msinsu oiki ati kante temo hasam ta anzi tinzi temo krati maite kitse karitam kone te ufeila khit anet antun sakiri kwa kham ta kai kuziki te tia kekrinti kuma te programe nguhem te aka te journal tamie te se kwa yams na kwa tahanik eisi kam niha mani tezi temo iya kwa hongo siya kwa khirisa hinye 12 riem amati kwa kham.

0: Kimcha wale chikdi ya wale ngi talfir ke iska FM tole magyan ambu ngi wa iska FM ngi tang ya tang tam ga ki ngam ya min are verten moyon tax pani kang hi agya un a khama go nga wa politika aga kle kang hi chikdi gem go kun sa ge onor suku kay gi a kham sa wa ni ta fan rayen ko chie ya sing gi chu go gi khama kan dian kham sen aga ngau si ki kolektum kan gi gyan Father Bale Park ayi hofu kani kunan yakgege kon onsin agye ko khams u tisakan chigge ngo ge tisam ko gen ko kan agi kan de ang khunan kang he khoben ngo sing de gege en an khuna ge inan tun dak ki september ng hayi de gya un an ngo su be sakang ge kan ngan fandrayan ko chi kang he a khawit tamni chigge ng hula yang ay gani khuna ka sigya khams wan from leni ayi municipality ti aka ko yang chigge ge amarta run safu kang he ko yang a komisalasi sigge ge chugit akung Manisteri gya wa kam ka panga kai ka sung u fi komaga ngong kaman tina pule a chik di kuin ngong kang kong ke wana u dami cha sang gya wa sit Afrika ayi wi ke aur tambo ay dila kambu kunan kai si gya kam sung wa chik kwa ay di giga chut a ka ngong wan dami cha sang si gya kam sit di gisa kawa chik di gya wa niha ta jung gya wa 15 aga kau kang he sing gya kham sung wa chik khoin chik gya omulawi ayi gani kuna chik gya chuk chang he yiki kwa kham sung aga ngau shi ga sing atin gya kham sung wa dewing ki gani kuna kwa ang he gya ngun ya ta gi chik khwan a chik gya chung chang wa gani kuna gi ra thang ngalu khama khoin department gya ngun ya ta gi dewing ayi 2020 khalam ngang ka si chik gya chuk ya gani kuna kwa Yinki giga kamso chen ngole gin hachin juk kwa giga varski ta yangon ya ta ki khil flak firi ka ngis giga kamsun wa ga aga ngaw ke guman aga gani kuna ke sait ki kwa zulu natal ya kuna ka chik giga kali sang agie ke varski u bunga yin giga un khabiti ang kuna giga wa onerberg ngaw ke Peters Maresberg aya gani kunan ka ng he kaliko chik giga tukwa ngalok tamo kuya gu aga gani chik gani kunan ke profensi yang aya ngalusin Yitin gya varski uta gya ngun ya ta ki ga kan chik gira thwa kan kama kwe ka anka gya o hisi gya tu kama kwe kan ki gani kuna kwa n. Tang hum ay fasin. Kamsan ki chung ngun aka 20 desende ki nupul aya kunan ki gani kuna kwa ang hichik gya wan. Hamaliyang ay khabit kuna ka chik gya ki chuki kaw kama kwe uwa ku aga kholi ngaw ka ang hichik gya thwa kan kamu kwe ngaw ke chik thwa tining gya chuki kawa ka chwa ngun yi ag gya tu kamsan u chung ngun ka ang diwi gya chuk kon. Chik thwa ang ay kishin halima nga sing gya da kwenye ni wana kam ay tini chwa ngun ya ang he ti ka ang chik gya ngu kunisa ka ang he chik gya chuki kawa ke gawa kum ya gya thwa kan kamu kwe uwa kharin si ang gya nipol ngaw ke china ay gani kuna ka gya ngu ka kawa un. Yinki gigang watu chik thwa ang ay tumina ka ong gya ngun ya da kin halima ngun ka ang yi agya khamsun ta ke chung aka siwa desin 5 honor ti chig de gira chuge awa gani kuno kwa n ka he sing agya khamsun wa tikang aga chonon to aga konda sigya khamsun ta ke chig de gira thoge chau khama khoin chig thwa ai desin 2 honor in firi ka chig de gita ki chawan kwam chang hmi ng hia tal firing ai fasi de gem chawla diwi chig de gya wa yeniri khamcha dire gya samchang hm ke iska fm
1: kame tsika 12 kame go fili kame ni tenge kara ho x ka fm ki bori he sore ma trati tomsen norem ngin grupu na politiki de kwana ki un ku a sesa te kaka hina na ngin guri na he yanita fan rienen ku chi he kho ku ta ku kyamotam na he fan der bail parkas de landro fu fu ki so khoi ku tu ku kai kai ta eshi o tholim borunga ngi u khoma si ka ti ku ta he chwin yi ta yenen tu dak september kha wana kha kai kai gutam fan rienen ku chi he borunga kai ti eti o kha ku ku si inflani municipality ti si ki ei ngoma ko shire de honde hi khwe a de ok e tin kha marta ran chu fo si de ki ni kuri sho nyam o si ke a ha a on him minister maskap lag on vakrang de dina phule si ka cham le to to sa south africa khwesa a si ku kya ba gwe u ar tambo mu na mu fra yi ka o kum ka parem ki kwashagwi kukunka hingborunga sikwe achangunga kukusi di kwana ki no hasadi kuri akwe nyehe ni kwe 15 malawe shoka akwasa gyao na shuwe tim nsa kyare na kungungusi ki ya te hengu kwa an achangwi kukia kwa hing kukunga hing antama kyare kati e kwana si ti unji kai ku kai kwa te shika asa tama shuwe tinu kyare na ku ya te departamente ngre tinu nga te kati 20 na kati ko kwa an hana siwe ono tangu ka uihi a kyare kani ya kata ti tam Guru ombre wa he khana tau tau da tau shan te khiel ujika ta ku nga te kan tau sha te a ko koni gwe khom ke ani jamma KwaZulu Natal si om kata ana a ka te kha nga ji Anderberg ta khon Pieter Maritzburg da ata te khom gwe nu a ta ma khom gwe am si em kya kya rem ka nu provinsi si om tia ani jamma khwen aja te na tau shan tam Guru odo ho anahwa inkwe nga te bara ate makawusha tuwa gwe no nga kwana sika bara tuwa te nga je kan kawusha hongo gwe tam. Bori shu okhari we nga ek ay no tuwenda khadeishan te ko de ngu angyo metate Nepal ngus oka Himalaya ane gyam si jang kwana sika te khwesa ahwere na te no angu ji kom kom sane te no kwenan o te nga tiyana. They know they send the cook on waver hatting, tin edging gear hotting, usha mateco, a horinati, tamsika, and home at two karate, a wengasi couple in a china woon hen, sorry, Nepal woon hetam. Kiritate and no cow, jaw mandak on a nati, hanangleti, no 7 days and 500 to go dingu and tahakwara houti. Takun tunggu jing an gu tiao o hambre khatim khanang de no ajang o ti khu di ko a deshen 204 kom ataya ha 12 fir bore khiri ngi ku bore khate ke kiseng kam in ire kam no xka fm kim

0: 们遐斗就头仔分两眼下下遐分两等个，但分两斗，啊着分两过遐分。这两土鼻哩两嘴也去开，土鼻哩两嘴也去开，哎，有大块。有大
1: 块安只。
0: 但分两，啊那分两是客嘞，分两白嘞，有诶。是猪肉，那分有可能侬野侬暗，我啥个在煮个嘛。拽不都打空气？
2: 啊，做唔肯拽。
0: 下做唔拽，啊，打开个腿唔记得好过。啊，那好努瓜来，那好有喝的米开，干嘛呢？打好过，我们。
1: 伊唔得好卖。
0: 就是，这个苦不是那好努，啊，佮做阿木拽就开，啊，佮就喊你们阿哩好努，得个啊。
2: 是啥啥啦好努？
0: 啥啥啦好努？
1: 啥唔得好卖，特别伊唔得。
0: 啥啥啦？红白的啊，红有黑的那红啊，你不红嘛？打的嘛？讲给
2: 听。我们可不那块，可能我们干干。咖喱嘛，太贵了，可我们怕的。
0: 咖喱。咖喱。
2: 哦，苏卡嘛，咖喱。
0: 我苏卡，是我红白苏卡嘛？打的啥？打不着红白？你炒一块那块，哎呀，还咖喱呗？
2: 一咖喱。
0: 阿爸带宠物，喝的那红牛，乌龟倒个红嘛，倒个红嘛，乌龟啊，鱼嘛，可能鱼几个，哎呀嘛，是一个小一个，干嘛加块鱼好嘛，哎呀嘛。
2: OK， 超嘛得个。
0: 超嘛个得个嘛，阿爸是小大个的大，不管那乌龟大点小的，但话个鸭个那红牛大个的，多好喝的那红牛，别人阿爸。我们做完会，然后呢，到位，我们他妈后头按，哎呀嘛，鬼鬼开，然后到位，是他妈后头别人过，后头阿个瓜嘛，阿只，
2: 你看爱瓜嘛，
0: 你看爱瓜嘛，帅的多，哈
2: 哈哈哈哈，阿只看不那个多，
0: 阿只帅的多好，帅的多好，然后你看搞阿达，阿哩话唔见搞，啊，这还给你阿查我个爹打，哦，阿给你。Uy, amba, digo, am, mireta, me dry, o cara na como jabana, huy. La huy no jara huy no, cae, am.
2: No confirma, no me cae, que tía,
0: no cae, no confirma, cofita, que yo, ja. Cofita, tete.
1: Ok.
0: Suca, cuatro hijos, amba, dinima, ni chipama, ni chindema, tu dinima, como que te, como.
2: Tahun ngah ada ngah bayar ngah bayar. Oh, kom tera jenama ni buat of kawan pertama berai buat ngah kom.
0: Oh, kom buoi tak tahu kalau tahu kah?
2: Kom sih kah?
0: Kom sih kah? Tahu itu tu tu tu kom betul wah kau itu tahu gue gue tahu kau kuarai siom kau kuarai kuarai tu am lim kom am aku itu aku nak bersama tuaiu si oh aku tuh betul kuah.
2: Kom sih
0: wah? Kom sih wah tuh betul kuah.啊，哈嘛多个多啊，我们打地嘛，啊，蛮贵嘛，看看那空贵嘛。啊嘛，哈嘛贵嘛，个玩那好么卡，贵要嘛，个嘛贵嘛，我的。
2: 哦，我那给还亏呗。
0: 贵要个阿达是呀嘛，但可能阿达还买到阿古嘛，黑奴乌，把他打印，所以可能苦个那苦，苦不苦不干，可能阿达伊个那苦啊，可能别的苦。
2: 我好得意，
0: 我好得的。你是去给开呀，给过儿子啦。
2: 嗯，你那教授管那教授少点啊，开门了。那教授那学费那还是蛮多好。
1: 教授
2: 管咩的？
1: 教授他妈个嗯，嗯，就那是那教授出来个阿达的，我好个主任的个课的讲，大会个的个。
2: 你带我干嘛？干嘛出来个主任的？
1: 啊，我个的呗。啊，那是啊，我干嘛出来个？
2: yim am
1: yim am okatim am okama tere kono jurute ko jurue te hakun meta ma meta te ana hele e ka da ko hano
0: so ka bo a ja kin
1: sha ka ko
2: a ja e
1: ka ko ka ngi na fa ka re sha ti ko kyare ko ya ko hano ko ko no ko ko mun twa ko ta no ko ko ma shin ana ko no tobi na ko no ngo ya ko a ko shi un che we a ki te头个酒还高，高有些个做不好呢。
0: 我做那个啦。
1: 我做那个啦高，做那个呢，搞了搞了那个呢，搞了那个。
2: Oh, ati yuko tu sahi chuchu kwenye tema.
1: Hehe.
2: Bo bo sahi.
1: Bo bo sahi. Takasi yako kama huna. Bere wala na kutu ta kum am kita huna. Kuhum ama kubwa. Tangu am kuhum kwa. Tangu na tu kikaku ma ngamkaku mkuu na ma ngamkaku eno kote eno nasima. Tangu na hada masina hakaro. Tangu na ham hako na chuo. Kiri jauh hutet tetet, awak ke unu kahai unguiko, kahai u ungu kahai si u juruiko, no ada kaya ko jauhiko, ha jauh ko si yo kasi, am ay.
2: Nungat cewa malu jim kici ko nanti kuat sama hei.
1: Cewa tak kuat mana kobe ko I kau ko I. Kau si takasi aku atas aku kumat no, ana kusha, tak aku mungut katet ko tua. Tui tui tui tui tate ko tuate no anda kuate. Tahu no ya. Guima guima tak ko kerena no guima akit no am cara cuma si ko ya ko aku angkuan kam kam tahu keri keri nak no jurui am guima guai anda no akhir no cuma kau si ko mak no am guima ko aku no tunkan kau kau no tuk o. Dia jauh. Tak hanya ada kan kerja kuno tiko jurunu, yang itu kuno kerja macam, orang tak cerai mana tuhita no cerai macam tua kui, anak kuno komat ayai, tak kui komat sama kuno gue kuno cerai macam,
2: tak hanya cerai macam nama,
1: cerai macam kiko ya
0: kuno,
1: kawan nak kuno duit om kuno, kuai sabu sabu nato, sabu sabu kuai kuai popo kuai, tu macam tu macam. Tak kuno am betah aku kuno am cium cuma kata nunggu aku kuno am kerja kuno cium kekua kuno atakan kang aku hang ekosi maham kuma am nunggu di nama tak kuno ada mesin akarun hama.
0: Ai kwa makuni angwa hoche yo uwe hin ai kwa ujem sie ko chewa ya bere ya ye himana ta ha manwa na he
1: aro be ma tun aro he kama ya no ai kwa na kuya ko te de mo
0: kama
1: ya ko be no kaba ke kama tru na ko ta ni ko na ta
2: chewa che hima si ya jo chewa kana tu te
1: eh
2: no aba kama tu ko hota
0: eh ma si du ko
1: ko aba na hota Nui be, em dua be, apa tak cang be, muat tak kudurukum am teh mukom. Cang muat dijauh, keri teh jarukan.
2: Nuh ada apa cerita he? Tiba cium je cewa, cuma je tidur nak tak ayat, gua ayat itu. Nuh ceru bagi dua aku cang he jatam.
1: Ah jam
2: siapa he?
1: Am jom okai, uji koma. Am ay aku iru madom ukuran kau.
0: Tapi aku itu dah sekarang ini tu dua puluh sekian.
1: Aku uar kau ya kan. Am madoni.
2: Okay.
1: Am tu madoni nung tu mah koma kau ini kau bawa kau ini dobi hati rahom dobi. Am kata aku kau mah kube mah dobi aku
2: hati mah. Iya dia buat itu tu tu tu. Iya. Tapi mah.
1: Ay macut mah.
0: Asyik.
1: Asyik. Am cut unka tahu nombiri dah. Awal engak unka pipiri kau hati, awe hati kau heka unha.
2: Kau kasih tu ya urut ya kau ditekan tu atasaim.
1: Tiku he gunta awe aku kau pipiri hati, na pipiri na kau nunta tiku. Aku kau kau acang kahina.
2: Tahu nata aku acam sekatet tehino. Ngaku aku cuma suruh dikin. Maju kau ni, maju kau ibe.
1: Kuni kau macam kau berikan kau aikin borong kah, cakuanin. Ia jam tu aik utama kah, cakuni makau ber. Jadi kau tua kuno, am tua mki, aku ni yang tua kuah. Kadui macam na huko kumdawe makaa takome na kono tako cha akeka keka cha kano kama kari ko guya guya akeka cha mkam kikazi tim cha kaino yere kwa ha kana kuhu ahe cha eshi kwa kama cha kuhu cha mkoho magiani ma yom kama
2: nuko mkuu kuku dicho mati tama mati teni cha wezi kitama kuma hambe na choro kuma hambe
1: oh ache watama ha kwa ya chomu chewu chankane chank o a onwa hema hampe chomu kwa mwini chashi kane guikwa tiko ma chewu ma oma
2: akaya chak mwa kia chank
1: aaa akaya chashi onwa tishi chomu takwa shoma ti onwi kam chankwa hii te nde na onwa kwa tangkarange ka ting kwa si ting ting wu ting po kwa yaa tangko ti si te te takun nde na onwa tara kwa kam te e yaka takwa ke ngang ai ko nan cha tak ni chu ta ko ga o te hen cha ta jo ro ni ko me no kya ko ma kya ko ma pura i kam kam tu i dom ko te kya ko ma no ima a ko si khe no ti ta ma tin kwa ya khe ti ka mo ka ka si tu i mo ka ka si e ga ho e tu mo se mo ya khe ba o ta ku jam tren i ke ma ka kwa jam tren ana i ma no cha ta ma ka ta ko nin ting ho an ai o ka senke tin ta ko ta ma an de si mo ka da ma si ta ko ni ting ji wa ja ko ma ta ba a ta chro mo ko ta ta ba hin na ti ka si ko kwa ka a ma chro me na si ka ka ti ta che mo ko ma o mo ko ma na ka ma ma o ku ti che wa to ma ma te no ma ma te a ko ro ya ko che wa chom ko wa te ka ti ko o be che wa ka ti che wa papa mtam ta cheu mo o ma am
2: le ke ma am sa mi am ga te ka ba ka ba ta ko ta go mo pere ku go ka te no tsa ka ko te
1: o
0: a ta o go le te ta go go ka ri sa se ka bi
1: o be o be cheu o te te ta
0: a ta bora ku ri di ma no kum kum ta ma
1: o be
2: en ta za ya go bora mtam
1: Gaba mokatila ang kiam kasi kumta. Tito kung kuto ito. Uy, no, gaba mo kara ko hano, yere ko hano. A eko at, tiwa ti aro ng
2: kakako. Nata kung mo ito yung kumakawa na sa oke, magkakakan na.
0: Para takka usan, at isa na takisi isa. At atak mo ako.
1: At tiko, at ko may tama ka. Di mo nga hindi kaya ka. May ako ha. Sharing kimpo kama ni ka tunga ataka kom atao ka te mundirim ka to ma gano ka no ka gadem ke tete ta ku kha ambe u no shi gui ka kani te am kama ta ku un ku tui ni tawa ke ko yen un na
2: kya e ta ma ku
1: ma kya e ta ma ka
2: sa bi an gui ma ka ji an na to mi ski pa ko ta ma ko ma ha pri ski hambe no to to ngui ka tu ka tu sa do ma gin gui ma ka wana ka wo
0: a kiara te ti a kwa hanu gui ma to wina na kwa ke a kiara ti a kana to te ti ta kwa hanu a ko ko ji ko mi a ya te ji a gui ka tsui te ko wa
2: gui ma tsui ji no ko ri am jara ni ji
0: si tu we si du ta
2: kwa ara ka ko tsui ko te
0: he ye ba sha ro ko ko te ko tu wi du te te te ti a ye ta ko ba ko e ko ta ko ko ni a ko si gui ma
1: ja wa sha
0: ke ko ma si sha wo
1: tuwa
0: hui ko kae hui chae no am dui ba jui te kha jui te kha jui te kha a abaji a che ko kwe kha kha ko nu khuri na ko nu a poto ta ko so wa kwai nu kwai che ko dushi ka nya ba ko te ko ko bere jui kwai tu ki tu kha ba na te u oi kwai ab dushi ka hi
2: ta ko
0: dui ko kwa ko yi
1: ka ro ba ju
0: ko bi ti o dui tu tu ta ko ya
2: o ga ji ha na jan kwai
0: ha dui ba kwai ti ko yi sha
1: okay
0: ta tu a te ko yi
1: ko te
0: pera te dui ba ti sha ta ti a wa ki te ha ki da o ko a su ka re bi ya ka te ho a be o wa yo ha te de te o ko te ta a corona kwa ngam tsao mo
2: tsao ngam ang go ke kha ye ne te
0: kha ye
1: anye
0: je kwa kha ye a tu i
1: o di man tsa kwa ne anye kha
0: mo tse u ta ba kha e ye te kha go i ma sia go go kha kwa ka kwa na ha no i ta du shi ka te kha go te ta ho o ye o khuri na go kha ba na ke ara me ko kwa na tsoa a tsa i di ba Tua go yo gari na go na bje o buwa. A yo ga go rutwa go. Na ta tsite go. O khuru ba aja khuru ka a yo.
2: O ga di ngwe.
1: A di a anja.
0: Oi. O di a te to ma koma. Kuinu yaya te go ka yo tlo go. Kare ba giru na go go kare te ga si yo go khuri.
2: A o ga te te ka ro
1: ka.
0: Ta go go.
1: Ai.
0: Chui go ti go tao go kwe tao go kwe tao go kwe ta go ino wara ta go go tswae o di mase ye go atas o am sa ba ta go tui tui ba ti du bi go te go ye se go sana go ino atak
1: ka kana
0: a yo ga a bu du ga o ha go si ma no o tso ma tso
1: ha ngam ko ke sa ba ka ta go sui
0: go kwe na o di tui o wa ka ga Tá, cuida. Uma rau rota tio, tuba tico, tito, quatro e eta no,
1: puta
0: marroti. Oho, uruha, ata, totinha, rata, cuida, o quate, teta, cuida. A cachorro, tá, ué, sim, a rua, no. A chica, pera, ia rua, pera, tudo. A rua, que rouba, pá.
2: Oh, tu queras, homem.
0: Caruco.
1: Tamarra, baram, oca,
0: cadinho. Rim khum o ka tama ka tama ka am tsao khum khum kha ka ti ko
1: tama ka
0: tama
1: a ta ten tsao ko o kiri te kau ko ka ten tsao ko
0: de te ti te ti si ti du ya ta ko da ko ko ko
1: ya ni ko da
2: tsao ko mo da za khe se mo da za khe se
1: tama
2: ti ka ran ku te ti tre ta ma
1: a ta ta tama
0: ko ko ko wa ta yo he ho ti a ta kha ko ma ana ko a ta kha o kho o ro kha ti ya kha ui A copy chop can go your good carata. Ga a caraga a gagarata take to Yakohoj. Aji a oa coach hops from Tinia Guahuna. Nishika, he? Natina Gua said that, oh, that Nago carata tea. I told she a good oa what to hurt in the hoa.
2: As you go know, you're happy to go about a
0: stroke of
1: the title. Oh, ho. Take
2: a gala on your
1: quick up at that. Hey, gagara on your luck at him. Oh, I canum caha. Am kamu tu haru haru nuang aku, am kata tu neng ngi. Tit erah kanggu aku radia. Ah, leh tu ya kating tuan ni damasirat tu. Oh, am cah am kandira kat. Tik oh, ya aku akan ngu yang kata tu yang tahu ti ande kum ngu. Kau mah yang tahu dua bimka, kau itu tahu.
2: Kau pun tu keren aku.
1: Neng, kau umi tim, gue muka kau buka tikut umi tu. Kalau aku tu kau ayo kawan ada iya kau kuat kau kau kanum takkan. Tiap mungkin bukan tiap ham. Ada syarat kau ni. Oh itu am syarat kawan kau kuat. Oh jangan ha.
2: Kawan kau tiap kau kau sabu kau tiap.
1: Oh aku jangan tak syarat oh kau tiap taman. Eh aku ego apa tak kau. Oh ini aku tak. Kalau tak kau kau. Kau kau tiap. Oh. Kau rasa ni semua. Kau tiap kau tiap mati. Ata.
2: Tahu tuan lagi mati, tama aku mati.
1: Hey.
2: Orang cakap aku mui tima, aku mencari tuan. Aku tama mui.
1: Aku mui. Uya kau nu tuan aku nu cai anu kaki tahu nu tema. Tetua gue mati aku tui am dom uno. Tuh cakap si kai karang tiku itu guru pati si ati si tasik. Tahu aku tak kamu nu gue mama ini kai karang tetemu. I kakak tu muri fut tema we.
3: Honderden sieben onige FMG dit die horden as dit jy kyk kry hoekom maar dit AKT ngwema tsirikangwa makwaga nze ancamska te taise demo te ya tsekere nte koma te ancamsa tsekam no program si o khere kite ya kwa ham e donor da khan e kite mi ancamska to seta ya mata program kite ya darana ka ten to o tsere kuse to tsara ze ancamsa tsekam tot o nkraga e ya go ti Christina soti te ka ta ti tsamtsika gavana ga te ka e kwa go

tsametse se ka tutui hatwe ire tsamoha ex ka fm ki khwedam bori he e shere matra ti tomsen norem ngin grupu na qaqai ku che hina politiki de kona ki tsonku asesa ta na ngi khwesi nguri na he yanita fan rienen ku che e ho ku ta ku kyamo tim na he fan der bail parkas di landrofofu ki ye 18 aki tsuri mboronga tinga ta khono ntsi ka khomana kai kai ta ti ku tla heke ku huita ina ntunda September kha bana kha e kai kai ku tam fan rienen ku chie he mboronga ta to kai ti onku shi mfuleni shi municipality ti ki kai shiri ngwe jao anoma ku jao hi khwesi marta ranchufu shu o he ngkuli shu nyam o sike he ti o kha ta asi chame ku cha on hi mboronga fan rienen kuchie ukoma sika ofu kaiki ya perena ta ewiti aje 400 deshen randi ko di shiri e tsulina ku unwe hitam mfuleni municipality tiki no tin deshen randi a kwa ku tsara ta kha ki ti ya kaisham minister agdau kana khao ti de jao ana tsonde a ketre ma ko dina pule sika tsam sit africa da tsotsa a frai ka parem u ertambo te kitem ki si kyabana ta tswa a khwe di tsa tong ka gude mboronga ki tango ka tong ka yukung him da tsotsa tsui has di kuri a nyehe ne tsue 15 da malawi ka kya maina si weiti na asa kyare na go ya ti ngu si ki ngu na ngu ngu di tin kai kwa ti tswa a thara hi a tsa tong ka hi a gwinu ki an tswa ti a kyare khande wo o katam department de ngle I know 2020 ha ko tsana a kyare karati South Africa si okam goro o jao ke na nga ti tsau sha bara a tu gwe ta hon a ma tsan khomo go ha ten route district ani gamja ano ataha ha ku se nyamo hata bara ma tu ti khoma so ka ha nyamotak ayi hanno aja takhtakh percent dik tsu sha nyamo go tetu go a ani gamma no ko ku he fir sika ko ite khwena tsu sha tsu sha ntam o a kire te tan khwena khau ti dembre wa ki jawo ko a herald otto ma khwena ara tak he a khurushan ji a nam siam kya kya re ma ta khwena ara kha ko tsu obe tam bori shi o ya khiri o hem ndek anu twendag deshen de ko de ngu a khabana nyome ta tin nepal ngus o ka hamaleya ani jamja aga an tsu sha sha ate hure na ti nu khena o tin kha e ti ya khena wo san bere ti tin ko de e ase ko nge kho ti ta ma sham u man dundum ka khon shane ti ta ku ya khom gi kana ko te hure na ti khom ma nge tsu kara tu kara ko atta musha om am kaple nem china ngu henu nepal ngu hetam kirite tan khu a khao de jao amanda ko na nga te as a seva deshen 204 ko ngu ji ta nyami ko ngo me tati ta khunu angu ji o wa hatu ji hambe hi ko ai o a aqara khao ti ve ji khabana chaga kai ta tim khanang ga ti no ngi kirishi o ki jang o khidi ko a edition 204 ka si khati no 4 edition 200 ko kana wei bir khati jao hi ke kham nepal he manda tin nga ti a kona sika kayo ka khamat ezi ki ngu a ngome te no khana ngom ta ti ngu a bara di ati di khosa a hore gube khwe I ani jamo ja tin atin in ho je khavana hi san ve tam ata ya ha khwe dam buri khri ngwe ku buri ata hante khavana ko mo gwe tsame firi ire tsamno xka fm kim

0: Est-ce que if emo norten siwa kanye kanye hamso tige mo wala kanye wala kit kami ang mga tinzun wam si tige yang aske mga mga tinzun ko kung wami alin at dripen tama jo kamo gusto ko kung ano kung ano kung ano nate kit kung kung kung kung kung kung kung program sa wam si tige program ako ang hangke tige mo yung kwa mo tiner o mo tige he tige kwa araka yung tige kung ano kung ano so tige kung kung kung ano si tao kamo kaya sa wakwe van yuki sa wakwe tama mo tama upam sa wakwe tama kung ada a pa akango sa wakwe tama kaya na mo de o mo tong kwe tama kada kung hangke tige kwa sa wak so tige kaya na musika mo kaya na infan mungkin tinggal yang kita mempelajari tentang dia kualiti dan literatur tak ada kongan kita cuma wah ha sawa tak anjing he mau wah aku mau budi dan maya tak kongan kita ke yama wah muncul dan mana dia mau dekat aku ke awal lena tak budi aku tak akan ada saat cuma kongan kita mulai
1: ayah aku wami tak ingin literatur tak amo kanggo tige hewa sawakwe sawakwe mani kongi uwa sawakwe wa wachinjala ka uwa sawakwe iyo mito yukuri
0: Elena aki kong hajuki eita jotambula aki radio SKFM tamsa tisa aga nungu itamku imtima akong hajuki sawakwe ma wangti
1: sawakwe wa ita tigo maget taketa get ya moge hntawa awa abelinga lege sawa a o atigde mage hntawa tigo abelinga tage sawa kisawa ya wa tige heki ukham wa kolege get coach
0: Elena mtsakwati khangu ka ngam heki anki wa sawa ganga zati sa nyutu na tigde kan sia wa kan asike tweki o he sawa kweki ge ma wa ti
1: tsaka ke o he sawa kweki ge wa ka tsike he ita jagya ya kwa sila agit ka diga u ka ge ge ge ge ge ka dibi ka ti ti de toko ya a he ka kolat he sawa kweki kolat kan ke o ta sawa kweki ge ta o me vezika e ti kake si dan tu ge tsa kwe yikwe yunga kwe ta kwe ngaya kwe ta kong kang aga ka ka ngaye o fu ti de ya ti tene kula kao ta kukula kang ki o ta ti do ki sawa ya o ti de ki sawa ti do o ti do ki sawa ti de wa kale mala a
0: ta iman kong ta kong ngaya ju ke ti ke hutwa o ya kong ngaya koga ke tibe mana o ta kong ngaya dewe ke sawa kwe van dewe nga chwa ale nui kawa tini tutu trugi ka tiki akwe ta gayat akwe tini de chuta ka as una kwe ta moni wa hu o hu kon ya ike tin ka titi ka ke sa wa kwe aka gani ku
1: ewa ike tisa ta mage sa ta kurin ga ga ga aka akwe ke tia ko deve ya de chota wa hendi ke ya ta dawa atsadza daga sati dige wana sa dawa sa tutru ta ko ta kaya ga aga dewe sa ta wa kwe ta kuma ka o so ge wana dawa kanne e sakin ta wa kwe ta gi kam ta kam tinne kula kun ki o o dawa wa ya sa tsa o dawa wa ne e ta o dan ne ga la ki kai ta khage da tene wa hun chongui ta tene khang pa e ta tene usa ta kama ne kita ama ta setene ta ne wa ta ta kulin ga ga ga ka to ko lagi wa chi te te de we kong ga ya wo no kha ta palu ma ta a a khwe ta to a ti sa a ta a khwe ta ka sa ge a khwe ta ma ka o ta sa ka ta ta ka to wa ti jala ge he de we ki o ta ju ai de hu kulin ga ga ga chi te te ju ko kong ga wa ta chi te te ko ko ma ju ke ya dia cho ta cho ta ofa ba u to wa hindi ka chi de ma ta abu ta ta ya ta ka ko wa chi jala ta kong ka ga de we to ta ki ti sa de ga to ta wa ta pa lo ng ka ke wa chi de ma ke ta pa lo ng sa ki ta wa khu ta khu ko ma ko ka ng ka da wa ki ge sa ki ka ta se sa wa khu ta sa wa khu ka ng ka la Kaktu aci jala ke aci terkem adu gane kang kala kang jual tuun kon ya dewe ke sa wak kuma dike kungi uwa
0: am kutu ne cho unna wam tisa kang ki uwa sa wak kuiga kam kale ngai ka wahe ma gu diwe mikwa ku iya ti ya wa mu ehe kaya giya kwa kaka tsona mu mune uwa hu tinga titi kang kwa tuka di kama ku umone wa ngam dewe ke sa wak kuiga bangka mo sa wak kuiga kwa kaya ti takawa galama o galama da galama ga ke ni ma ta kan hita ya ki ko ta kwen ko ma ko ta moni wa ngi ti we ki sa wa ko kan ki ba a ko ko ma ji ile na
1: a sa wa ko ka ngi ka ma a kan go ya ka ngai wa ko ka mu ko wa sin ka pa ni ngam kalam de we ma ma ne wa ngam kalam de we ngi ya ji wa na ji de ma ya ta wa ya pani ngawa ka he ma ko ngo sim de we ka wa ya ke wana ji ya ya ya da ya go wa da sa sa ko kala ki sa wa khoya kula sa khali ngo da sa tu tru ta ko a ma ke sa ti sa ku e ka e he mi de ni sa ti sa ti sa ka ngo ke o wa problema e he wa de we de we ko ling ga ga ga de we at akwe the patrats akwe omi dewetsa pani ngawati de magiti goka kwagi wanati de esagits akwe he gyat e he problema magyasa hale pani ngawati tete pani ngawai ya tso hu okwe ngawati dogma kama kwagi talata wati dogma oti de magya ke talata awa ya chunga thong taga ya da takwa problema la a taya okun ngawati dema ta okun ngawati goma taka kwa hi sakpis akwe ta omane wa ta gyat taka he samak as akwe kwa kut so akwe wa kula taka wa wati jala taka he sakpis akwe eti goma kwa kumati dema kwa kum sa akwe ki kula ta ki kula ta kukula ka hang dangwe kwa kaya
0: Onar tin siwa ngi mani kham so te ki mate ni cho ngo tin jin program me sa te ki ka ki yo so ni ki sa ko ko ka da wol mi si kam ki ma sa ko ni ko ki sa uchima uchogi uchima o kham sa ko ko sa ko ni ko ki sa ti ga hen ke o kham ku ta yam tu ku ta ke lo ko sa ko wa hi a ki ya su da o ko wa hi a ki ya ti ki hi a ko tu sa ku la me u tu ku la si o a ki u tu ka sa sikwasa a ke a tsane ho ka tsama ke ba tsa khotsa ka mo ka tena ka le tsama ke tsa tile yo ka sa la le ho le sa la ke ke mo sentse di ma a vilinga o tsho ka vilinga ka mo o se ke tsa tsama ke ma o ho ba ke khotsa ho tsi a khula sa itse ba tsama itse tsane ke mo tsi ke tsama ke le tsama ke ka tso ka tlo ke ka tsama ke ho nna tsi se ba tsama ke ne ga sa ke ke ya yang kisah mengenai ke program channel kami alih nak berikan tahu si kamu kerja ilai nak berterus terus tapi saya mungkin kanggu ke uah ha sama kui ya uah dewi ke kosa cuma tu kanggu kuma sakit. Eka.

0: ca waqale manje samchima kan mchaqul ca man kana cemu sisi kana chi plani agia tigisin ka he kan asin taw tigisin ka angulita angcetini mcuki qhama cemu mcuki qhama tsike mcuti tsike kika ta pasi masin plani an kana kan cemu sisi wolu sisi mtsasa qanqweke ya akhosa mtsaqinqweke aka qala mtsaqinqweke aqinqa mtsake kana cemu siyawa mtsaqna khosi sisi e ikang copasi mtsaqna khosi ke ang tsodzala mtsaqna khosi sisi ke e tsoa khama tsamja ka tsotu mtsa tapasi mtsa sing tsiwisi ka ngwa ngi nka ke mtsamani owa nka re khem tsam tsamani sanga nga dzala mtsam tsamani khaya ka nga tuo mtsa wa asin ka tang hiti ke ni tsike ma ma gai tsa u tsike he ma panga tsa wa ma ka sing tsikang fur ka e he ma ngi tsing ma kham sing tsikang fur ka e ma tsang tsikang ma kham sing tsang fur ka he ma ma ma ngi tsing ma kham sing tsang fur ka e he ma awa tsi tsa fur ka e ma tsang tsi tsa fur ka e ma tsang tsi tsa pa si ma ngi tsi ma ka ma ot tsi ma ka ma ngo tsi ma ka ma pangola ke khale ma no ka u si ga no wa a ngo tu o wa tsang ku tsi ka e ka ng afistan ke ki ka wa tsi tsi tsing ya agi sa ati tsonwe tsi ki kang ku wa sa ati tsonwe tsi tsang ko tsi ni tsi tsono ati sa avu ya frata ki ni tsi ki agi sa tsa ko tsi agi gutko ka ka manne ki nga ka manne ki bahanya kulite ma ga tsi ki tsi ki khawe tsi ki agi fustan ko tsi agi sin tsho ka o agi sa tsho ka ka manne ki bahanya ta ka manne kulima ka ki nga tsa ka u se na nga te ki ka na tsa mo lo si si tsi ki ka nga nga ki a manne ku o tsa ma ka u se ndo wa a manne ku khaya ka u se ndo wa a wa a tsi tsi ki ka ngo tsi tsela sin a tsi tsike kanga to a kanga tsike kanga a khama a tsike kanga jala a tsike kanga tsuma a a ngedi kana tsemu sisi pasa senge ki tsike kanga tsi mutlamo ka kanga na tsi tswa ngoto tsa tsa u tsike tsi tsonga ko nga de ni tsike hema ke sa u tsike mo isin ma a tsi bugi khama na markana a kha gya nka ya tota a nkhamo ko tsike ka mani khwa ka tsike mani tama na tsi tsike tsi u tsikana kanga lo samtsari mtsa pasim tseng hi tsa tsa sapasimseng him sa talisimseng hi mtsa tsisimseng hi ka usika nang ke mtsa qetu mtsa e lungisa tsike mtsa qonqe lungisa tsike mtsa qwisa ka qham o ka qonqa mtsa mtsa pasimsa toto so ka ko e he a qwasing wa tsika na qemu sisi asa a qonqe ya qala asa a qonqe ya qanqa sa ko ke qonqe ke ya qwa ke tsima ka nga jela da pasi apa nga kana mtsa sa ke mtsa ale gawa o mtsa qham o mtsa ga kai kang jala kama okai kang koi tom sa kai kang kama kama wa chigi us kana pasim sa singa gi gin sigi asin tawa tuwa kuna singa gi chigan wa sa pasi atutu kuna kama pasi atutu kuna singa gi singa tawa ngi chigi hi kang atua u chigi kang atua awa asin hi chigi singa na ofa stand kama chigan wa ngi chigan na kama pasi atutu kama chigan na kama pasi atutu gu ngi chigi kama ngoto chigan kama kama chigan na kama gulika mukwa ki chigan wa tika o ka tsotsi jela singa tsoni khona maramake tika ma ka ngotu ka e e ka pasi nge a pasi a wa freka na tsamu si si a pasi a ka nga ina ka tsa pasi a ka guli ka tsike ya fulke ke tsi jela singa singi ke tsi wisi ke ma mani kwa o singi ke tsi wisi ke ma mani tsa wa singi ke tsike ma mani kwa a khamsa ka mani kwa a tsho ka mani a u jela ke u sena ta nge ke ke ko e ga to khama ko e ga tsi khama ma amane wa daga khama khama amane khaya ga daga jala khama atiti pasa ngiga na habri ga tsiki singe he ga khama wan titi e angos ngati he ga khama probier sa tsiga na ko mo sinti tsi ga na ka mo kali ga sinti tsi ga na ka tsuna ga da ma ngiga ke pasa ngai tsi tsi ga na lo ga sa ka tsi ga na ke ke ne tsi ma sing daga ko ta tiami da mi mane wa ngka khama mi mane wa ngka tsi ga na jala khama lam sa sam sa kitara ngina ga ke tsam sa ke motho wa ka ke ladipo a tsamtsa ke kwa mongtsimeng tsa didi a go ka mo tsara ke tsamtsa ke a tui tsamtsa a wa seven year tsa mo neta ke kala tsamo o me ke mtsa bo mo khotse go ra tsa ke ladipo ka tsamtsa ke motho wa ka
1: ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew you were now tuned into
1: the

Exka FM 107 nxeke nehala ke mntu samtsheke tara nxeke ke camtsheke ke mona re camtsheke feeling yo mntsheke tara nxeke mntu singitsa tete maka ucicwa qo ngamtsheke mntu singixala xa mhume awu mntu program mntu xa qo mncu awu ye program xala ke mntu sake mntu tete maka camtsheke uma nge twi camtsha ake 5 minute ake usim mntu samtsheke mhume ike tangi tsaya tete ke wole mntu sake usena ali na driven ngothi ncike camtsha ke xala xa mhume ke usena camtsheke mntu singi mntu tete Why I come come come, just seem to take them so I greet him certainly to act on come to from a sort of you are fearing him to some fearing with a lot of me. Who said I couldn't come to him to pass him to sing a cake, goosey cake, and a clumsy over Lucy, a war, tiggy hoga looms, a comma, utigam, a comma, and sink a cake, goosey, and a money, or the gay a passy, a okamaka, or a passy, a gono, toaka, nagiki, tiggy he passy, a o. Wa tshisi kana akona mtsa mtsa sa dikana tsimo se wala usisi ko mtsa sa kanko ke ga tsimo tsa kanko ya kona mtsa re mtsa pasi mtsa nhi o mtsa pasi mtsa sa nhi tsika o mtsa pasi mtsa sin nhi ke usi kana wa ke ko e he mtsa a wana khama tsike he kang a problema ma mtsa mani tsho a sin nhi ke usi kana mtsa mani tsho u zela ke usi kana mtsa mani tsho a o khama tsa mtsa tsikana ka nga te ke kana tsimo se se wala usisi tsike he kang a o a pasi a nhi ke ni a o the tshisi kana a khama khama ora tshisi kana to khama ora tshisi kana khama ora tshisi kana a jala a wan atung ko e a tswa ko e a khama ko e a sika ma tshisi kana wa tshala singa tshisi kana wa tshing khama ka qane na ka u sena nngwe ke ko e hem sa a kana tsomgi khonko ya ko e mtsa a gea mtsa xixa ko e mtsa to ma mtsa xixa kana tsimo se mtsa sa qala ko kana tsimo se mtsa sa khonko ke yo ka ke a khami a ke a konxe a ko ke a tswa ke e a tsala a ka ke mtsima kang pasi a o tima kang pasi a o do wa ka usi ke pasi a nge ka ke ka jala sin ta ka khama sin ka tu si nda ka usi kana nge ta ke apa sa sing si ka usi ke kang pasi a do e wa ka usi ke pasi a jala e ka usi ke pasi a khama e wa ka usi ke pasi a sing he wa a kam sin o a wala sin ti ke a qiqwa ka wa a tum ti ke kang ko ka jala sin o a fustan ke ti kana kang pasi a pang a tsotu ke a awa a ina khati aqotu ke ke tsike he asa he sike qhenge aqo khama aqotu ma kamar agqo mitsaka o agqo mita khama ka ga wisi kana ka ngke cam kana cam kana wala wisi simtsa sa o ke kana ka o ka qom sa de ke tsike he he qo kha tsi si qo no da ga o tsi si qo to wa o tsi si qo a qhenge a ke a khama ka khona da ma a khama ka khona ba ngang de ke tsike he ge a qo ke usi kana pasi a nceke ke a longisa mtsa sene kana cimo se xaxa a longisa ata ke kula tshike ehe he a khama o kula tshike he a wana o kula tshike a toma ka ehe a tsowa o fa a tsowa banga ke usi kana he a xaxa a konxe a o fa xaxa a teca mtsa ke senka ke ehe a wa a tshi a o fusa tisa ke tshi o sa tsala ke tshi o sa konxa ke tshi ta ma ke tete a khama o sa kongene o tshike mtsa ke senka tshike usi kana o ke a kwa ngomli ta o tshi sena ka tswi khama ka o a kwa tswe o ka ta sene ke tshika ndwa a qhene ke ine ga tshike a fura sa kwa a sa fura bo se wa ke ka kwe ke se ke tsa sa tisa a wa ke ka kwe ke se ke tsa a ka kwe ke se ke ka nga a ma ke mtsi a ma ke go ka wishe na fa ma ke sa nge ka kwe ke na a ma ke banga ka wishe ndwa tshike se ke kwa tshike se ke tisa a ma ke kham ka a ma ke guka a ma ke sa a tshi wishe na a ma ke banga tshike se ke tshoa ka wishe na ma a ma ke o ka wishe na fa a ma ke nge ke ka kona nga mtsa sa re ke wishe na ka mtsa ke kula ka e ke mtsa singa ke ka wati tswati tsonga tsong wa mtsa sa ka na tsimisi ko e sa a kona o sa ka wa o sa tsela o sa ka nga ke tsingi singwa sa tung afistan ke ke ka wishe sika ndo ma a ma ni ko o ka ta ka jala a ma ni ko singa ka ta ka to a ma ni ko o to wa tsa tsike ka ma ni ko kha ma tsike ta ka jala kha ma tsisi kana ngote ke a long sa ka wishe na fa a panga ka wishe sika e kha ma a jela tshisi ke a singe ka jela tshisi ke a fuku ine a mane kwa nga tsana ta ka khama khawan ko singa tshike ta ka to khama wan ka wishi sa a ngote ke a sing ka ke ma tu tshike e huma ngo tu tshike huma tung sa ngi tshike huma tung ka tshike mo panga o kwe ma ka to ka ke se tshike ka pasi ma ka kwa o khama sing nga tsumtsa me ko jela khama ka wishi na ngote ke kana tsumu sisi kwa e mtsa sa ka ko na wa tsala wan kula tshike mtsa sa ra ke ka kula tshike he kang mtsa tsolong sa ko e ka tsa khama mtsa qhiqa une nngwe mtsa pasi mtsa panga mtsa panga ka usena mtsa panga nge ke ke mtsa wana
mtsa wona ina khatse kuno tsa ngheke ke tsigana mtsa sa o mtsa tsingheke ke nika tsing kuno o ka tsili mtsa ke gule tsatsike ke o mtsa ke singe tsike he a disatsi o ke kwa mo tsatsike da mar ka tsi tete tsi ga kham o bola tsi ga kham a tsa wona tsikana da tsi khonu a wana ka mtsa ke singe tete ndo ka a fulke ding tsa tsa jela o tsikang go a pasi mtsinga mama kaona tsi tsinga makatsi tsi tsa mo tsinga makaki nqomi wan a fulu ke ni aki kwa mo tsatsi ka kikang o aki tso tsatsi ka kikang ta ma ata tsona ka ta ma tsi tsadule ta wana ka a tsa tsona tsi ya wana a fulu ke ni mi qaming ke ya ka kwa mi qaming ke ke toma kona ka kwa qaming ke tso tsatsi ka kikang ke go le tsala ke ka pasi ka o tsela ka tse mtsinga makakwe nqa mtsinga makakwe kakwe kakwe ka mtsinga makakwe tomi tsinga mo matswe o jala ka usika ndo wan ka usika nang ngante ke apasi a tutu sing ka tsike tsike a ngheke ka ngwa tsi jala sing ya kang a khama a kang a to a tsika ndo wa tsa sang ngheke tsike msa msa tutu sing ko ka wa kula ka e msa ko a ngongo a ka gu u kula tsike msa pasi msa gu na msa ta halungu sa ke msa lungu sa ka msa fistan ko wa tsike tsa sing ka na tsumusi sa tsaya ke tsi a kongwa ke tsi na maka e a tutu gu ka a wa stan ta ke tsika ang tsui ga ke se tlame ke tsena tsui ga se kgome ke tsena kola ka e mtsa pase mtsa a tswa gutsi le mara mtsa a kgwa ke mtsa go kgwe mtsa go tsa ngete ke ne tsika ke ka kgonxa mtsa ke ka tlame mtsa ke ka tsami tsenge ka khamela tsi ngaka e qala ka masena tsi gise nge ma panga u tsi gise nge ma a qhali u kwata a dzala wa mi kwata a to wa mi kwata a tsumo wa mi kwata a khamo tsami ga u sena wa mtsa singe tsika na ka mtsa sa ke ka na tsemusise mtsa kula tsike he mtsa a nqo u kula tsike mtsa ke tsa wa don kwesa qhawa kwesa qhawa kune he kana tsemusisa saqwa satisa da ke gandi emoke tsokhama kona gandi emoke toma e gandi ma ke tsai ke tsike juke juke juke tsaya tsako singi tsiano ka e ya tsite qhamuka o wa tsui qhama qakwa tsa sendeke disa a qhama kona o wa qaqa afrate ke ne tsi tsoe juke qwa o dai juke qwa da ma ke qhama e se ke ne tsi tsoa da ona tsui qhama jo satisa da ke e tsike ka juke juke tsai tsike juke ka qotsa a ma ke te qhama tsike no dang ke ne o a ke tsana a ke khama kona ta go tisa tsika ke ka ndo o a ke a ke nhu o a ke ne a ke khama kona ta go tisa tsika na ta ke ne ju ke khama kona o sa nxa singa ta tsuna yina ga tsika ke sa ke ne ju ke kwa ke tsika ta a tswa ke o ta a tswa a bona tsika a tswa tisa tsika tsike pa sia o a tswe o ta mara a pa sia sing nge ke kona ka a long sa khama ta ke tsike a sa a nge ke a pangola khama tsika no a kuli tsa tsika na ngang a bona khama kang a u jala khama o a titi ya e yang a sing nge o tsi tetia e yang au o jala tsatsi a tetia e yang au to tsatsi se nang ke ke kamane ke kamane ke bahanya ta kha tur ta ap o jala o ka se na hatu ta o to go se nam tsa sem tsa ke tereng nang ke tsamtsa e wa a bi crazy ke tsamtsa ke qala tsam huma e a wa hurricane ke extreme on attention ke ne ga

Pizzo 97 ke qhamtsa ke ego le ke qala qhamtsa ke mtsawula ke aqhamtsa ke 3 ke mtsawula ke timbo ke mtsa singe qoma ngqonqonqo ke kwese mtsawu ngqonqonqo ke mtsa program xa ngabe usena aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing ke qhamsinga e u tete singa e ka usisi ke mtsa o ka usisi mtsa aqhamtsa cawa tiki he ka nga tutu aqhe u tiki atutu atse u tsatu tutu banga tsake ne ka nga singa ka tutu ta agomi tutu ta azela khamuka trute a tsho tsuma khama khwe ke wisa na ba along sa ke wisa na ta account tsa along sa ke wisa na ta khama along sa ke wisa na ta khama khama na sing a titi ta ngete ke ke ka kwinqa ka muntu a tsuma khama khwe ke ka kwinqa ka muntu a tsuma khama khwe kwinqa ka muntu a azela khamuka ke wisa na ba mone khongora tsa sa ke wisa a khaya mtsere mtike ke tsa wa mtse go tsa wisa shi chika e hem tsa bangancomo sekuthi wishishi kancinde ke chika no ake fistan chika eka sikhe ake fistan chika sikhe cha fistan chika hekang awana aqancinga chika no ta truth abangatsana wan ka kon hamsa ke chike hekang hemsa atwica chike hekang unsa agulica sasada ke atutu abangatsi ka truth ajala khamwe wansa ke atutu abangatsi ka ngana kwa ke agwa cancinde wisa agwa cancinde e kegi tsike ga dumpanga agwa cancinde ke basola amathusa anqwe anqoli tawa kana ka ngcinde ke agwa yake cha tsawisisi atruta anqwe atsunga atruta a haraka agwa yang khama kwe ulisum heke ge wa tswa truta au tsawa wan a panga nna go sine a tsa wan cancinde tsiwis kana anqoli tawa kana ka ka khwata au tsake tsa pasi tsa tutu sing kegi tsike a wana apa si agwa ka ge tsawisisi ka ngcinde ke tsike sa kon a apa sa tutu fustansiana tsiana pasi angheke a erensta ga tsatsiana tsikala pasi angwe ke kang a khama a tsike ha tutu ha apanga tsatsa a tutu ha kham tsikano a tro ya go a go le tsatsiana ke mo go khamka to se na ka long sa mtsa le ka e he a kona go a tro ta angwe ka ya kona a khama ka a tro ta o tshawatso kana ka ngwe te ke tsa pasi tsa tutu sing nge tsikana mam tsika dong kwa ngamtsa mtsa sa ke a tro ta angwe ke a tro agwa a go tsisi wan asa a tsisi na qhenda ke asa tsiki he ka ka a qhenya a asa tsiki sa a qala kwa asa tsiki sa qong kwa a kana kang a banga tsiki he a tsia wa asa tsiki he ke kang ke ke tsia tsiki he kang a ke guwa kona tsiki kang a ke sa kona kana kang te ke a ke fistan tsiki he kang kong ke tsitwa wan a tru te ke gu tsiki ang te kang a banga asa tsige sa kuma ta kana kang a kham a tsoge ne makawa duya ko e teng ha a wa kona makawa kama ko e teng ha wa nga kona makawa duya ko e teng ha a tsontsa tsikana tso sige ke a tla tla ko ya tsweng o tsana ya qote wa ya tsotswe nga tsikana ya ya qatswa tsana ya wa ke ne bani ha tsige ne tsima a ka tsong o ka o tsetse wa tsige ke ya nam a bisa ka ta kana ka fa ha ke a tsetsa o tsetse kana a ngo o tsontsa tsikana te ke mtsa singe ke tsiwisi kana ke ka ka ton he a tsidi a khama kona a tsa de ne tsike he ke a ege komi tsa ke singe ke tsowa tsike ya dzala khama ko ka tsowa tsike ya to te pa sim tsenge ke ke ne mtsa ma ne a singa ka usina mtsa ma ne a o haka te ka dzala mtsa ma ne a singa tsike te ka dzala wa mtsa pa sim tsenge ka a tsha mtsa de ke ka khang ya mtsa ke mtsa pa sim tsenge ga tsike ya wa ka dzala sing mtsa pa sim tsenge kham tsike he kang a furfa ka ka tsi ke mtsa panga tsiana mtsa ma ne wa ka wa nga mtsa ke mtsa panga tsikano mtsapa sim tsa tutu banga tsiana mtsapa sim tsa tutu kham vetana kya tsa tsike ka go ka kya ka tsa ka nga nga te ke apasi ka nga ngwa ka nga apasi a ka a go mina ka nga apasi a tlong wa ka nga nga te ke apasi a uka ka wisa no wa tsike hi ka nga sing hi tsike ka nga tsa wa tsike ka nga afistan ke kamani ya kwa ke titiai kamani ya kwa ke tsimwa kamani ya a kwa a ke tsimsa kwa wan kya ngne kana tsumse ke asa kan ku awa fistan ke he tsi a tsi a awa fistan de ke ke tsi ke aguli tsa tsi kana awa fistan de ke tsi ke he kang ma ke oi wan kya sa kan ku a ngne de ke ne futi ke gya kwang futi ke gya tsa ma kya futi ke nga tsi ke kwang futi ke panga tsi ke kwang futi ke singa tsi ke tsa ma kya a ngne ke ke ka ka ka ngusi a ngne ke ka ngasi kama kulite ma ka ke ka ke ke kham tsumse ke ke e a tsoa fistantsene o fa tsoa sa tsike he a tlatla a tlaya tseo senke tsike e tsinwe a tsawa kukanisi nkwe a ge tlhama ama gqei tsikana of ama fistantsikana of ama a gqei ka ama saka ama senka wan kausisi ka e he ka hangang ka ke a tsoa fistant ka awa a tsoe ge kausi anwa ke a amana o a tsinge gea
chingwe ke angwe ke pangata a tswe sing hetse kana bana ka ngonde ke ka e ya go sa ngi thusi kana of ako fustan ka wisi kana o ako hana ke tsigandwa ako sing tsiga ke kandwa sa tsiga ke kandwa o go tsama tsiga ke kandwa e ka kwa ako ngike ke go e ka ke nne go e ka ke tsabya njuma ke bagane tsiga ke ga mane ngwe ke Kausi na kang kiki, msa pasi, msa tuto, o sing u kausi na msa tuto, o kama kausi na msa tuto, o ga kausi na noa, sing kiki kama ni kama tsa, kama ni jala tsa, o msa a kama tsi kano daga msa ngai kama, msa a kama tsi kano daga msa fustan kama, tiu si ke eh a tia a, o tiu si ke a ngawa a, a mani kwa gua tsi ke a mana sa tsi ke, o nke a sa ngai ka, a ngai ka na kama si si, na tung panga, ke e waka jala sen a tsu ke, a tung a tsa tsu waka na kama si, a tung a tsa ngai ka na kama si si. Kana kang atlam tsa o ka tsalam tsa ke mtsa pasi mtsa festan ke tsike e ga kwang kwa mtsa sa tlang wa tlang tsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing ka u sika nang heke ke ka e a gya khonyu o a ke panga o khonyu fa ke tsiwa khonyu ke sike mo khonyu sike si gya ka a he a kon a ke a pasi a tutu gu tsike e fa pasi a go tsike fa pasi a go sa tsike e ka mani ha wa ta jala a ke a sing a ya tswa sa tsike na ka a kham sika o a tsama ka u sika na Hengawa singhika, oba kisa tiga na sekala tiga ni kwa kwa. Da gani singa kwa zela gani singa kwa kama gani singa kwa kwa ngawa. Kau sana kanga tiga. Apa si? Ka kam tiga na angha fustana kaki kala mando tiga ni sike kala miki kwa. Ke asing oba kisa tiga na sike kwa kwa. Ka ya kam tiga sike na sike kwa. Asing tiga ni problema kula kuna. Problema kwa angha kama sa kuna. Han akisa tiga sike kala oba kising keting tiga. Tsike hi agis atwa go tsi agis tan kwa ka ki kuneng ke bise na ka kom sa ding tsa pasim tsa sengi tsike he mtsa as a ka ngwe o mtsa kham kham ngwe tsa sene ke ka trota a tsuma mtsa ka trota a zalam tsa vantsa ngi mtsi ma mtsa o ntse tsori ne ka ni sana a tsoa ka ma tsena a tsoa ka ma tsena a itwa itwa zala o qhalena tsoa pasi ke du gani tama a gina ga tete ke tsa a tsa go gina ga tete ga tsa a tlama khong a tlama go ing ta tsi ya wa a tsi ga sing tawa go fa tsi ga hang tsing mo ne ka tsa tsela go nda a kwa ka le go ino o a nga wa a khumai tama ke a khumai nga ka a tsa sing tege ne o go ga ntwe mo ke sa kya kwa tsa tsela tama tsi ke ke wa ke khumai o ga nga ka ke a ke ne tsi kana tsa mdulu tsina ka nga ke ne a tsot ke go ka go ga ka tutu ka ke sa ga na tsa sing ka u se na ga nga le tsa tutu ga tsike he ntsa tswana go nga bo solo game tsa tsatsa sa ka ngui hm fistan ga ke a tlo tlo ke sa duiti sa ga tlo tlo ke sa ga nga wa o fa duyo o ka ngona ngem tsima tsike ga ke a duiti sa tsike tsho tsike sa go a na sa ke ni ka go itam go ita ga go kwa tsho tsara tsike ga a pa sia o ka ang ri de ke kona ka fistan ka ma ga ang ri de ne ka tsike he ka ke kon ko tsike ga ke bhane kwa wan a pa si ang ri o apa si afistan tsigang ngheke ke ne tsike ka khwaqwa ka go ke tam da tsike ma kho ka kwa ka o tsike ma kho jala kwa ka awa mangri mtsima ka ma pangola mtsima ka ma tsai mtsima ka ma qhica mtsima ka mo jala tsa tsimona ke ka tsidi a khu ka tsidi a sami kuli te mama wa da makere ka o sena wan mangri ke ne magis a kan kwa ke ka da pasi ma tutu go sa tsana ma tutu isa tsana qiti sa tsana da ka go tsa wa megana da pasi ma dui ntse go sa tsika ke kana ma hola o go e ka tsho khama ne tsiu se kana a khama a senga de ne kwa mme ke tsawa kwa mme ke qhoa kwa mo tsogisa hon ke ya tsho tlo sa ka nne tikene a pa si a qhe ka usena na wa ka usena o jala ka usise ke nseng o ke a mane kwa wa khale mai ta tsike a jala khama mane kwa qhe ya ka ta ka jala bona pa sa sa ke sa wa ka nne wa tsala kwa a nne ke ni ka tla a khama mme ke tsia mme ka tla a tsala kwa mme ta pa si ma fistan ke ke ya ngotwa miki tsiki aga tangta fa ngotwa miki kai he kang jala mi ngotwa miki kai kang to mi wa ka usina msa singi kana tsa musi msa sa kang ku ika e ya nga wa msa wa kang ku ika ya tsa msa kang ku ika kha msa ding tsa sing hi uchi gisim fustan chi gisim sa ka gisi agi ni apa si atoto ngai ke ke tsike ma kama ni ki kwa kwa o tsike ma ni ki tama o tsike ma ni ki jala tsike ma ni ki kinawa wa msa sa ki tutu ngwe tsawa go ya ke khama ngwe nwa ka ke kang e ntoto o ka ka tsau ntoto panga ka nga tsau toto jala ka usiano toto ma ka usiano wan a tsoto ke kwe he a ka tswa kwe he tswa jala ta tu go ya nga ka
tutu nkhamukwe makuyise namtsa singiqala ke mtsatheni ngqwangqwe agqume khamu kuncumtsa bona kwatsho mtsa sareke Adria acha mtsa deke 10 minute ke timbo ay namtsa kitarancane namtsa sake le are lo kwicamtsa awangeke ngibuyele wamtsa fite ncane mtsa sake timbo yagqume khamu cha ngqo camtsa iqhuma ngcinga namtsa samtsa kitara kancane qhatane akamka kuncumtsa bona kwaqala wa yeh program yawo camtsa ke iqhuma ngiwa excuse me unertensio ekini hangcame xa ayibi Victor game sasika maxa adiwa ke thimbo yaqhamza awafa efirim sasamza bori kunqoma ukuqoma ngcindale relo camtsa ngeke ngibuye.

exka FM 107 xinxeke nirege msesamse gitara ncina ke ntando yamahlobisana heavy ke ecamse ke mkuzeni wamtsafuta ncina msesake kulula ke ngumthamane xa msesake ke direcamse ke 19 monete ke chimbo msesange xala xa mchumeko sika ngamse ke msaphase msetutu singoki tsati tiye ikawisene ka khama khama yadzela khama ka msa acoti ukana ka msa qanqa khama ka rapase msetutu singitsi ke he ka msa dwinqo ke msa qenqo msa sinikawisene nawo athi dzela khama ka khama ke tsike msa angcotu msa apasi tsike hika ngaqanqa tsike aqhawo kangana cemusisi kang athi ucakha kumunqinda ngcedikini ka hewola ke khamta pasi manqa kolete makang maqhusi tima wa erste tam tima kang gadawa tika ti makang magqo mikhama ngawa tima kang magqo unqawa titi ay hika kwinqa owole ka kwinqa ma kolete makai ma aqhu wa kawisina kole mama aqhonda ka akam kamunqa kawisina kole mama wata aqhu unna kawiski da as khamsing kini chikang apa si matutu sing kamu chika apa si makang wati apa si makau o ngati apa si makau ngumar kawisi nang ngati apa si alung kisa kati kiki chike hikang kana kamu si khoya aku yanga aki ne kawisi si kaya mag sing o kawisi man hoto kawisi titi makuin nga mahan katu tawa chike hin ng kamu khoy mga ng kamu khoy mga gajala kamu khoy ki kali makai titi makai tsika mo tlhoga ne di khama o tsang tlhote dzela khama kwa mita mi mo ne a kwa seng wa ka u sene mo ne kwa ka ka u sene mo ne kwa a to ka u sene o wa wola e ya a seng ya ka u sene o titi ma khama ka u sene ma kule a khum khama nna ka kule ti ma khe khama nna ka re ntse ke ne ka ka kweng pa sima a tutu seng ka pa sima ma tutu ne sim ka tsika mo tswa sta ka tsa ina ga tsika tsika mo tswa a khang ka tsika na pa sima ka o si seng tsika e ka u sika no wa ko e ma a to khama nqo tsikana ko e he masin hano ka wa pasi malo sa tsami tsengceke ke ne ka wisi tsiqwa wa atsia a ke tsia a fola ba ka qoka tso tsiqwa tsike ka nqo di qoka na makatsia titi na titi ka tsia ke hola na hola ka ka toma a ke tsia ka a qhe qoka ke ka khwanqwa a khamu qoka ke tsike a go qoka a nqa o qoka wisi na ke tsike ka a qwa ya qhe qaka qwa ya ngau tsaka usena kwa ya jela uga usena kwa ya khama tsatsa ke tsike e kang an ngete ke ne kwa ngwa sing daga jela khama ko ma sing daga khama khama go na mo tswa an o tsale re gara wa ka tsuna tsika na pasi mang ke ne ke usena kham jari msa pasi msa ho tu tsike he em tsa tsa o tsike msa sa ke msa a kuma ngi di program tsa tsa ko ngwa ke msa sa ke usena kham tsike msa pasi msa to tu ngwe ko e hem tsa ke kham msa to tu tsawa ko e hem tsa ke khama ngwa ke msa an ngwe pa so le ke msa go tsu tsika na ka ngwe ke msa tsa sengtsike o msa gutsika ka nesike ke a tsang la tsonzela tsa ona tsopanga ka ngwa qali ka singa diu ke ne regaro age tsuna ka usena ka ang ndege seng ke ke au kama ka usena au to ka usena a ka usena ang ka usena a tsu ka ka usena ta ke tsike ka ke kwa kwa au tsike ka tsotswa a seng o ke regaro a tema a dida ke ka usena ta ka jala kama ti ta tema a tsu tsa tsika ta ke a tung ka ka tsuma kwae he an tsotsi a mutu a gya ka kwa ke a tisa a gya tsike he afra ha ke ne tsike he masin ta ka tsodzala ta tsima ke tsawa kwa tsima ke kwa kwa ka kwa tsima ka ke tsawa khama kwa wa ka usina pa sa ngai ke ke a ge sing to wa ka usina fa ge fistan ke usina da tsima ka na ka ka kona nga o tsima ka sing ke tege ne ke tsawa khama ta tsike he ga ngi te ke ko he pa sa sing ke ke amani kwa ka ngi te ke pa sa gara tsa tsa ke tsi kwa e he ka ka jala ka wan ka ngi te ka ne koi he ka khama khama koi ka tsa khama asin he ka wisena ta gini ma ke khuwa tsi sina ma ma tsi jala man ka ngi te pa sha a gara tsa tsa ke tsi ka e ha mo ne ngi tsa tsi o fang e a tsu tsa tsi o fang a planet tsi o fang a tsa ngi ka ngi ke ke ti tian doa a gala a ku ku ke tsa sa ke ku ke tsa tu tu afistan ka ngi te ke a khuma ta a ngi o go ho o fa khuma ta a khanye ya ke kuling ke tsi ma imani tshu khama ka imani tshu panga ka imani tshu longsa ka imani tshu khanga ka ka usena wa ka ka khanga aka ke tsike a tsoqa a nka ke a kha a vyanga a dzi tsa tsika na a tsoqa tsika na ta tsinga ka na ka ka nka ke a pa si a tutu o tsike he to a pa si a tutu tsoqa ka usi tsike e khama a tutu sin nka ke ka usi na tse ka jela ko a wa a ma re ke ne ti ti ka ku nwa o le ka ku nwa ko e mo ko hai ke khwa kya kwae kwae mon khwa ke khwa kya kwae wo kwae mon khwa ke khwa kya kwae wo kwae mon khwa ke sing tawa tsike ke ku tam khwi ta chim wan wa an ngante ke usiana apa sa tu tu
ufa tutu choka atutu kri kusha noa mchike ki chima kang jala kama chima kang tu kama chige kang anongawa chi apasa kangu ka mchike ki kamane kwankwa kamane ki bahania singa ki kana kumusise angundi atu kachika noa makarehe atu kachika na ngutua atu kachika na ngujala ati tandoa wa angete gini maki kwankwa li makiang ta kulite maka matkaduin awa story ay kula mo tradu nga nga tige he masin ga to kama sa mo tige masa ga to zala tige masin ga to to sami kan nda ke koma tige a to nga ko tige a pasia o a pasi a tuto o tige no o ti pasa tuto panga tige no da ke to ya panga tige he ka ka kawa o tige he to kama man ke usa nang nda ke ka o ti a pasia no ti kan nga a pasa a to nga tige na a pasa ga o tige he a o apa si ya gao tiga na yao ta sindi ki tiga na apa nga kama kwe tiga na kama kwe man ahana ka wisi si akha ke kao kao ndo wa o ta chinga ka gona chumka kao na o ta chinga ka gona jalaka kao na o ta chinga ka gona toka chiwisi ka na ka msa tutu singa ki mchamani ya uwa kani mwono mchamani cho akha msa chiwisi na ta ama karehe mchamani cho tuitka tiga na daka jalawan ke msa akao msa wiko msa kao msa chiga msa tu msa kao msa chiga msa angyotu msa siga na kamo sisi ina khatsi em sa probir o ina khatsi sa probir panga ina khatsi sa probir ka kumam sa wan sa atwit ka tsiga no tsim sa twit ka koga sa singi kao ko o ka tsitur ka panga kao ke ya ang panga no tsiki ka ng panga no tsi ke tsiulo sa sa ke tsiulo wa tsiki kan ke kuma tsiwisisi o to tsiwisisi ka e kang ang ho to o jala ka ge tsiwisisi ka e he kang a koti o khama ka ge tsiki sing ka e he dia a o kuma ka ge tsiki sing ke he kwa ka usika na kang ne ke tiu lo ke ga gya akwa khole aka khona ja sindi ke kona kang ga thota ga wachi chi jela kham go bon kona sa khwe a nga da sa khwe a ku ma chi ka usika na sa khwe a u to ka usika na sa khwe a ore tiu usika na kang a chum kham khwe wan ka e tswa sa khwe kana tsamu si si go a khaga tse kana tsamu si si o kui a tsi kana tsamu si si ka tsotsu kana tsamu si si wa ne mi tsoki gandi wan kona kang awa apa sia singkau senang hei singkau senang lumusa sa tige hewa kan zela singkang apa nga ta kau si siwa tige awana u ang hede ki tige awana kwa ka aki lumusa kamu ke tige na o a ke wana ka ki tige aki gut kwa kwa wana ka ki ka tige hen kamu kwe ki aki panga u tige aki o kawa o tige atota ki guli kamu ke ka kan nga aki he kang atota iresta ka kawa o kan ake tiki ake probir te hito duke kama kanke oda ina khatsika nage kundisa ina khatsika nage toa wan tiki ke nga a da mara kia mana ya e hi hang ake kama tatsika na tiki ake dikwa ake ngu kama tatsika na tiki ake dikwa a tsui ke ne tika nti da mara ake guli tatsika na ake tu tatsika nage tolo ake tu tatsika nage hiya ake tu tatsika nage tiki kang ake nga nga kama kwa kulu gawisika na wan ake tu kama tika hiki tia wan kona hamsa tini singi kona hamsa tini kawana kama fortrawe ya e ya wana ti tsonwe ka e ya khanya ke ni ko e tsi lo ge kham kan ge kham ka u sena ga ke o da tsi tro da ge tsaw wa tsi em satena sa o ge ko ya wana khama ka wa tsi ni ko ma ke a ke ko ma khama ko ko ya wana khama ka wa tsi ge kang a ke tsau tsa ko ya wana khama ka wa tsi ge kang a ngum ko ya wana khama ka wa tsi ge kang a kang ko ya wana khama ka wa ka u si ge he a a ngoto ka kham sa de ge ka wa ko ai ke kham sa tu to a fistan khama kuisa na yake min ke chok ka chiga ki ka mi a gol ka chiga min a ka chiga wa kuisa na ka kham so kuisa na kham sa de so pasi sa tu tu sing u ngai ki ko e ka kon ku chiga kon kom sa mani chowa kale mando ta ka jala kham sa mani chowa ka wa kuisa na ta ka kham sa mani chowa singa kuisa na ta ka wa jala sa titi o sa wola sa ngai de ni kala chim sa ko ma kala chim sa ka kala chim sa ka sa ngai de ni ka ngai sa ngoda ching aim cha planet da gao ching aim cha planet da kham ching aim cha planet da gulika da ngai ke gini kana cha musi se wala musi se chige kang a eres ta ka cha a wana ka tusi ka e he a gulika a wana ka tusi man atung fistan ke chige na moni o hata kona tam ka chi mona te kona ki cha ka mani o ta kona ni o ka mani o hata kona ki chi cha da ka usena kang wa a lung sa khama da wa sing ke gini a khama kawisisi ka ikang kama ujela kawisisi ka ikang hatua kama kakri ka kawisisi na ka angwa tu namta singi kala tamu mimsa titi ki hatani au tatu wakla msa tege
DJ Benito, can you dance? I'm so fit and I'm just a excuse him 107 again.

0: Fir ire tlamo go ha XK FM ke mbambara ga go ketete na di Maritzburg go bori e shere materam. Kete koma build one South Africa siuma musi my mane a karata sino Roger Solomons party singo burgomaster si kwesia tegwe Kapstad aninjang tlama mkunda koro ku sikima. My mane a ka ku enyanga ke hinyata go ake kae ku jingo go Ntwe dam ke ngo tlangwa e mireka ti go hengo dao a ke tsang tseo sa khona nge di te go hengo gore ka sa ke amanga a se no ti ya di kwe a ke e se Africa ke ngo tsumi kwe ngo mu jingo nge ho ngo tsumo te sen o tlo ji nga kona ka khom kona ji ka ka e mburunga hi se nweta ko re ka kwe jim if ye pia na ka ka di sino politike di mburonga a sesa ko taxpan ko zulu natal ki o si tam khana parte si ki te ko rati kwe a ni mo ko sesa tam parte si di te ma kwe vik a ha ki umswati municipality di Wartburg kwe la ki so kela den sa e ham a ki ka o tim if ye pia kwe ma kwe a mul kule ko hlengwa nga de sino ni mburonga hi ti kwe ko sokela a ham a si ka kwa ko si tsunga ti tam vieke se nge hwati ataka EFP rati kwe a nukoroko kite mandati nkwa ke telo mdluli kingi dlovu ki tla utu inti ikima ama angu vieke ki siyeko spatraka o tim EFP na nga akari sin taxpan he ngo se sako mo atu unku ji politike ka amki kuwa tiri tam tin chochin grupo kite klo kwe kwe wafo kapstati sideki kwenye yo kaha jere ki ngota ratu raita ngo kwa karahuhi atwa kwe a Mitchell's Plain ki kwa itama atwa a mburonga kaiti mburonga kwe di tundi a kwe di tuma kasi changi a kwe di tam a tako muteto kwen kinguri a kwe mate kwe a kwa hakiya mani kaika atu nauna a Eric Ndabazalila nga adesinu ngi mkumi mkoma Vincenico Teron Unit 2021 ka ndi ya hui go tsumitam amanqaro sin Teron a go toka he sino amate a tsa hengo a tsotsi group e ke tetwe atam borishi u herwem bere wa si go ro o ie tloke a ka anwa tlo he nqa de sino tlo sen kwi ji ngthom di bara ana tsa 10 route district ja te go tamiti a kwana o ha ti tam bara kung de nyama khata kwa maika anja tuwa de no 80% de dango bara di a anga o ekitin flag fir tlosen ku i he ngo a kara hui da sino khwena tseuni sa tlosen a bara he te ku tse si kung de kwa te thoma ku kim o a khung de khun khao jao je kung ka ku aus di a Gerard Otto buka khwena ara da ni a khurushena dinga o ji a na sa ani gyam ji ja ina tsube da fir iri bori ete ki ata ya akhere nge khabana ha tsu bori ete ke ke gwe tsama te ki 5 iri e ama ho yona
1: trim nom de kondri manden ga SK FM ding mo tan kwamin at the flitch nonge lera wa build one shot africa momo maze mone ya gitu ke hana roga solo mon kan kon ke parte ki kandidata ngs ke kisa kap sta de kuna ta gitu ke gas team ke ka mamane ang he ke nyang ka kan kon ha gitu ke ke kon ha wa ke ya tu sun ko ko ang ke semen dik tak ang he in tv wa ke kan kan kon to ni ge ang skas kan kaas ngi dan ngi ti khoi kana kamna se da fer ga us thona ki ong ko ang ko khia de ga shi ga ang an da tu o hung gul thom ga an la chi cha ang te ok kwa if you pick it is a two politika kaling ngi click as kon on politika ngi mos ngi ko zun na tele kuna gluten chi chi ko cha sen ong ko ang kandidati cha sa ang sen tena kam ni long dun on su ku da veik aha ke msha gwe ti mun chapala te ti ke wat per gelaki so ke la ye dinsta ke tu kuna si tra kre ta ai fi pe ku tu ha wa mko le ko mflen kwa nghe so ko le de tu ge kun ta ke tu kuna kuna ske kam wa ta ke kwa ke kwa nta ye fi pe ke nta ke ka shika nya tu sing ke ya nga ke to lo mkluli ke ngingin klovu kuna klo ste ne ke si ti ne ske kun bega chang ya tu chek class chi telim if you pay this at to ke political calling kang skon of political calling chi crossing ing skat tu o chin ma ko to chi komon na bi tu ge kap ta te khona kang si kam sung la ke strafo ki strafukang yuwa kita wadrumu nge misal plen kuna kan gwe kong chit kwa ngwe kwa ng nga ske kai wa chit kwa gu ka kong ka okwe ka wa eren saka ka kato kawa ka kawa ngwa da nasnala kaw taka ngwa eri ndaba se lila nge hana ke ngke venture nero ntero na ng tuwe disi yana tuwe na kula ke isa stena ke ulan ngwa kwa ngwa ngwa tatero na ng kula dula dula doa ne ti cha ke chit kwa siyat kuna gya ta kang sku strafuwa ngwa fasi Ringi comes in dagger con her home, taki, gaki, and quachi, getting the rooted district canicuna, capucuna, the common gang at the chak on the tactile percent da, the cutting quachi as a single level fury. Yes, a con her co, canica unta, herat or two, no takika, what you see, cantis a bunga sing, eco can humunha, gunga uga gang, carinequa, Kong me a fury if I'm called a tama. 5 years I'm con SKFM.

chike he angcotu noga ke manir ya e he wa jala semani ya e yang ato o manir ya e yang jala kama kausikan doa akama ta apa si ta akum kama kaki atu tua o jala kausikan ata bang ni kana temu sim sekuasing ku e o problema e chika ya tua ki hasta ka sing ki kausikan ai wani chikwa ya e o chika ki kangono chika ki ka kausikan ka ki pla o kausikan ka ki tsaka kausikan pa sa ni ki kana temu si wolo si si chi a chok ka awa angcotu kausikan ta festan tati ya goli ta kwaka angade kana tsamusi ka wati ya tsijala singa na tsamusi ka wati ke hikanga khama khama ka kana tsam ka wati ke kana to khama ta kausi kana kang kapasi ta kausi kana kang kang ta ke apa sa to to khika apa sa to to khama ka to to ojala ka singa ke amane ko wa kausi na daga jala khama sa amane ko to kausi na daga to khama ka kausi na wa msalo sa ke kala tsam ke om se tsama ke kala tsam ke ngai ke ke msa titi mam chamani a owa chamani chu sang chamani chu khabare ka chige he ka ngam cha ama ki ko ti jala sam chim cha sang ki ka ngwa titi mondwa yang cha auto ka wi sang che sagi kam cha chogi ne gandi chi ya ke gandi chi ya ke gandi chi ya ke ke ko ki pangola ka ng ki ne chi chwae ka ko na khau chi chwae a ko na chi chwae a chwa sa a chwa a gut te to ka gut chi chwae o chwa to ka a ko na ka to ka khang ko na a chwa to ka a sanga kausana ng teki apa si tutu aseng kausana tutu kong kausana chige ka kwang kwa o chige agis atwa kausana ang teki pasa hostan kama ke kala kam ke o kala wala e chige ang ho to ya ama ke ka kona ki jala kam ko afa ama ke ka kona ki to kam ko awa aseng ne u ka ke ka jala si o ka kama si a wa chige ka pasi ka kwang ko chige ka pasi ka to ko chige ka pasi ka jala ko teki e ya ama ka wini gaji muchi gandi chi tro e kan ka gi ne chi tro na chotu tu gu o chotu tu sa chi tro na sin ha ki gi ne kamani kwa thawa kamani kwa sin ha ka kamani kwa a chi bya fu kamani a to ta cham o a hola a pa sa ngai ka ki chi ki a ngo tu o chi ki a ka a pa sa sin ki ki a ti ti o a hola a pa sa ma ka re ka ngai ki gi ne kwa ki tro kama a dui ntani o kamaka adui ntani o to ka usen adui tani kawa ti tsona ko nna ke gini ma ke tsoa kona o problema ke tsi tsona o tsi ke kwa kwa o ko e ke ke bana ka usen ka ngwa ko e ka tsaki mania ya e yang adui ya ko duya ka usi se ke ya ke ka ke kango go duya ka usi se ke ya ke kango go duya ka usi se ke ya ke sen ka usen ka ngwa ke ke kana tsa musi o lo usi se ne se tsa tsa fa tsa tsa ke ka usi se tsi ke ka a tsa awa apa sih atu tu bangola kau sih segala jalan sen. Cakol makin cak agam tak kau kita lakukan sudah. Kau mesti tuan fiar tak mana dalam sih kau tuli bangola kau sih dalam cak ada ham sakit. Yang umengga awa mca singgi mca titi ma awa mca sa um mca singgi kau sih dalam cak kau mca mca perum kacang awa mca pasin mca tutu ga cie kang kama mca sa ada kau sih nak cie mca komuk kau mca komuk no cie ka e kang mca kama ke kawa si jala okama atua mchamvan. Tres age ka e he au chawa atutu tau chawa chige kia ka kaya atutu tau chawa chige kia ka kong atutu ta pangola chige kia ka kong chige kia ka kaa chige kia ka ujala ka usia na wa asin hika tagini magi makreha ki kwang magi ujala ka ki kwang magi utoka ki kwang ta kang chinga ka na kang ka kwang kwa chinga ka na kang ka kuna ki ngal kwa chinga ka kuna ki tumta wan agi palapala cha chige ki kang agi chok cha chige ki kang akhi chiga ki kana ga thota ke chige hi wa chijala khamu ga u sim ta se kana chamu se kona ka yem cha anga wa kona ka msa khang ga ku se na kona ga msa sing ha ga u se na he gi ni mi ti ti e mi wala e ta chige ka ma chok cha u chige ka ma dong khang ga u chi ma dong na ke chim bo e a wa msa sing ha ga u se na o msa stan ga u se na ta ke ni ka jala si ka chum si msa sing msa ti ti ma ga u ka chom ta sam se ki tarang ga na e na a ge cham cha ha ki u ma ka cham cha wa em pilom nan di kita lakukan kembali. Namun saya ingin satu dia eh kehusian anak kamu awak kalau ngasam cari gini satu tunggahi kiki kue hekang ngasam jala kehusian aku eh satu tua sang kehusian awak ngasam kama kama tak kau ngasam ngai dek ini maki ku tak duduk lagi makar he tak kau ngasam kama tak kehusian awak sa hulung ngasam kama sa hufistan kama sa hupangat kama sa kama nam ta sam sa titi mona ga gum ka to ta sing ka usi na kam sa pa sim sa tu tu long sa ka usi ka ya kama sa ka usi ka ti tsela sing ka sa tsua gini sa tsuna kang tuma ka da tsiga kang go tuma ka da tsiga ka na pa sim sa ngai ka ka usi na wa ka ti ta o ka ti ka wola gi sa ngai tsim sa ka u zera ko ka sa ngai tsim sa ka bri ko ka sa titi sa tu tu zela sa titi sa tu tu ko ma ngam sa titi sa tu tu kam sa titi sa tu tu o ma o zela ka usi
umsaqini wasukuna umsaqini otu khamu umsaqini udzela khamu wathika nopasi umsatoto singekana wola usisi tsike kang asawo utsike kang akangu wa akwe kausisi ke kang to aqankwe tsisi ke yaqama kika umkhama kuya kato khamu kuya kanzela khama kya kwakhe umsaqini umsatiti maka ucekona umsasamsa kite ncina ke mpilo mnandi wa kiuma kacamse qala cacamse ke exkuba ifo monorden siyo xinga yena ke umsatiti maka khamu umsamsa sinike nje khome aqhita dama umsela qhita dama umsela ngulo oda aqhama umsake kungunqumke umsasinge cama acamsa ngiyachitha kawise qona qawa takancanda ke pasi titi andwa titi ayi umsasingimsa kazaku ncinxa ngikwati ngiyamtsa qaqa umsacedwe umsasingixinxa qhotsa ngithimba uma eka kwakhawa umsasingi titi ke kunye kawa masisa oka uncunqukhwi umsasingincunqukhwi titi eqaqa me unqulukhwi qhamuka kathota wathi kanki khwi qhamuka kwigakathi yendwe iqeqeni akusingada kawishikana aqhoko qhamukwe yanqa uthike yadodo ocwa kawishikana bani afuthi kini yancunca owasinga ncunkhwita kawishikana tsing tacqutane wake itana ncunkhwe yakawishina cacqutane wake itana anqa ayaki pain kawishikana kanga ndeke ke imulo kuqhaqhaqa singa kini kanga khwaqwa uthika tamqo basima om yalandzela kawishike ikankama pilo nandi.

Foi vindo na SKFM, da Nhumke Tanga Kaum, min a de flitsi nonge. Freit fran plasi kun teke burgermesis terka kandidata ng, yang sende chugi nga chalui nga pangat kaha min ska buke parti ngkali, ng sende chugi dit kon nga ke Franco de Langa yang ske kisi a Johannesburg kuna, para min ng kon ska veli spicy, chuan metro gani kuna sengi tina kam darati kawa nga Jennifer Clover, Burgermeister kandidat di sekis ya ikut lain ikutna Julia Grillo sa CD Bank ke Kubus Castro wa info lain kan ikutna FF plus yang betul gini kon ya eh ya kamu tuh sih kak ngedasin partai gini apa ngomong kamu kayak tuh kok maksud ke kak oh jala uci orang tahu kan kang segera kamu sih ke satar das betul gini kon ya ikau sih kak dia anu ke Chikwa di ng hea sacha sa ng singke kwa malibu ng sa kong chikwa ke dia arata ng hewan tlan ye zenja ntlovu singke ng hisa din amagan dia kwa ng kay lisle sa bala pala ke tabo mwaton si Peter Mares berke ka hofig da chyo strafu ye kang ske unang ngoy ke kuna ng he ke kong ke kai ke maliyo ke kong chikwa ngoy ntlovu ke tuyo disnen trintunda ke December Nga ang kaya dito sa kaklat ko ngay kwa ang kang he tradisi na daira ang mga si piwe zumay tin kong kwa ang dadi a kawa ang kong kwa zina talasan dili minikati yu si ng tin ang dito gira tisa tung tiga ang kulang sto kong kong nang ganing kang Firin firta kaya ribis kaya di kawa James Sir Nick si mudin amakan dia ke kong vita ang he uwa nga wakit ganing kang ofu de tsugi de kamo no kato la ran per khida sin en a ke si o ke september tu chung ua ka wa tisa ke te kang gya ko ng ke sernik nu yang ke ga chwang ng malanga komishten ke chung ua ka usiga sin ge da sin ke fotu sin ang ka ng ti kwa ng ke o tong ng ski sin ke kame ko ng bi fa si Kui kui ngisung ga gate kon hai ki gan ka fis ka bu kuna ki ten rute kuna ga ki tan ko cha na vi ga ngi vi ki chang ga ka a ka ngi sin ge ng ki tala kon ngi te cha tak tak per sin di sin ge ta kon ha ge ko cha ko flux firi ki ga kan kam ko ngi ko cha tan ka ngi ngi chang ngo tan go ngo chin chi ga wa her ger har ti auto ti sa tu bung ga instruction ti ga ng he ya kon sa kon ton ton ka ga kung ring wa five gig farm kola kama sezim sam kung ng SKFM

0: Poi vi ngam di ngam wa firman tene eska FM tam gita dam ku programa wa berku berku spani ngi ak ngwa ike wali ngam ki de flit nonge ke maris berku
1: tam ekska FM bi klawa de fay firi ama go fay fumane ta jinje ya kwa ta no tam hay te giya ra kwa te o jao si berku ta ke klo chote ek enja kunsa Bambara ha ho in ka XK FM keke de to to se to ngate cham de flitch nonge no di marat spera ho.
0: Mon ko programa wa burgo kuti sen kutam. Polisi ni o wa kanika ke go fuga nga go drili ba ya king tang ke ti gen ge ke kam kang di ko ik khage ko. Ki tre kang ko ni sha kanika wa kati so ti Kaiti mo le fepi December 2020. South Africa polisa gitu kita hanake sengi te kamso uci kango polisa uang gulung kango kam uang kaku na. Mana serang walung sekali pun ke sekolah sibu bung karu boy kinta ke berita te kasi uke harat ini uke harat dri ki ti usikanya luksa kasi zingam kosang kumum kedong tali.
1: Si u bori ku jauh segitu ya bori jadi ayah ku cuba gue temanun jite wo gue tetek wah falcon lagi age oh si te hima Dr Godfrey Lebeya Dorota Sinohama tu kiri kuji a oh polisan ki suri karahiven gue polisan operasi hiye kam zika ke at umai tetek kaitem katisyo kiti melefem ayah kisah hi a December 2024 di koma go hasi no South Africa si u police town na nga de sino hambe han di over ki tie kwe a ise ma beti e cha wota ma hanu cha motetto di ama ki te go be re kare hana o discipline kai ji o kai ma ha go cha te no cha a a go di tie kwa ha kun tsai dan di koma go hasi no minister assure di jawak etar ma go a si wiwe go rube go kwa kai ka tamji a frat in na kiyama ko radri ga si di akama kai dati a se ko a ko ek ei khain kara fati ta tsama se sire tu di ko ha bori ko khere tswa kara se sire amno pedambori ete ai ko tswa

Seishire kamahwa exka FMK uing raha hokeke tenyo kaha ti marets berahu bore ashuramateram. Freight Front Plus kunanga tisinohana, Burgomaster Shete Gunquena, Tuni Shahajawa a Tako Quen Kajawa, Chair Karahia Kwe, Nambunga Quen, a Chair Karajarama Kunquenam. Parte he Alfo Burgomaster Shiahana, Te Magu Kwe, Ashuri Karatin, Makiti, Ha, Frango de Lange, Go Johannesberg Kik Etramaguma, Tako Ete, he Parlamente Kwe a Velis Peace, Go Chuane Metro Jate Gumam. Kansela he Jennifer Glover go ekuruleni aninja tegwe Julio Agrela sedi benki nukobo iskato emfuleni kim. FF Plus kuna nga disino khana go kewkewa hati sino khana disipline o waha go jarot aye kutu parti na se angie doko khana hiya tenu tako kwena u jaroma e go politiki wokriji a khana tunga kluwe na kwena u jaroma e keteka kutam. Parti ngute shika abasiyete go ga se ikoroko go ye nkhama vye ke isata da e ke gana a ka sam dia ana ni jere kushi cam go doroga hi kwe cha ga cha kwa ene kwe a tsongwa qota go nqo si dia a rati kwe a ntla la yenza ndlovum cha ndlovum aninja go a jaratu ra de kuri e ke en karo kya bana tam ka ye lihle sa balala ta go no tabo matonsi Peter Maresberg si de hofo ke a tsa dikwe yo ka jere ke nguta ratu ra ta a jamboronga adoroti sino ga jango tere tare go amko matsongwa itam ndlovum a december 2023 ka ham a ek e ki no tsumboronga khoma a ka isiki go ngangama simpiwe zuma no dia a kwa na mkwini park ete tle kwe kwa zuna talki sandile mnikati nga a desino hana kia nkawate go hofu a go acha kama na ratu rana ya nanti Nise acha tama ha kuku adoroti mboronga ya hacha ae nyeita tako stati nse jarot areti tamakanu. Firan fiyar tahakuri bismesi koma James Shanik hoi kukia uti ma ngo moteto si ngo te di ama oro hita ngamu aka ngo kwanse na kukia agiti nyete kaiti kwe Randberg si dihofo kichu hita 7 September kakenja kuungu tamu. Stati nang arata chungi isa ngu khana abasi isa khana sani ki mang aago hoji khana kait aitam. Nimkoma ngye tingo esi ki madlanga komisi kaiti tam ka hoi ti. Nidui ti kwa no amabori gara kwe ate au au sa hinye ngu ha matu ka ate a ngu musupin se aki am kuye ikam. Borisi u khiruem. Berewasi guru o iye klok ek amwa klohe nga ate sinu. Tau sen kui jikhan kakuru taju kwa maika tau di bara a. Ten route de strek aninja guana oha ata kaha atam. Baranya maho ataya anja tuwa te no 80% de dango ti bara a aninja tuwa gweta no flak firi tau sen kuiye bara an kloma tu kwe guana oha jao ka itim. O a khungwa te hon kawa klung au swan in di a Gerard Otto mbuga kwen ang arata ngo ngi kuruse na ti brekha kwa jitu e iya hotan ina kia weta tako sa anigya anja tamano tau nisaha kungwa te wetam. Seishiri bori kwe dam kwe anda teki ya haa kheri yengwe Hawana haltu bori he ete ex ka FM kit aegu twa gwe u kwa mana Tama shebe iri e shik ama huyum

0: Mego go he kula chingui kama a kuita debe go go ke kama sedabrika te ke kama me chuko ke gandu tamu kuwa me yebu yangana oke ta kaka ka ite te ke ita buru nere ke gak a chuka ta waju ke a chit kaya ke kama me kha ta ke ka ngai ke ke chu ke chan ka chu chit ka kri ke kuda te ke kama ka chuka nda chit ge o te ke shigraj mingi kwa ya ke kam de la afrika te ne ga ta ma ka ma ta ka ta ma ga wa ta ma ga ta de du te chi ge ho mi ge ta ma o ge ta ma ta de ya mu wi ge dang gi ge ka e khu ge wi ye de chi ho mi ge kwang se wa ta ma sing de ga ja la ta ya tu mi e o ma sa dang gi ma ta ju shu wu she ye ge wa se te e ga mi shu ge ga ma ma sing ma pu ta sing ma ne no kho ba ne ge ge da me ma ne kho ba ne ge kei debe shing ma kei ge pandu o pandura nga ba ichi a mi shoko ge shing e wa bambo ge ya chen ne pa ge u she she ge ge akonda ge ma tia she shing e u she ge m she pa tango ga ta pra sa u she ge akonda ma kei ge bai dangi o ge ta ma ge ta nga ngui de ge ta ti cha chik ti ngui ga ngi akonda mi go go kura chik chik ga ma shim tira ta ma ti ma kei ti ge gong kwe e o kang a chika ghoi ka nga tu chu ta chik khoi ewa gwa jo wi gong gong ngoli ka ng ta pila si ka thui ta gong chik khoi ta ju kula gula gwa ju gaya ta ju gaya am si ta ka nga na chika ewa ka simu ya chi o ka nga ka chika nga ng e ka ng di wye kha bira ka to ka ng chik khoi ni la kai te ya te au te iti ke ka ka ke nga chika ewa ta la kwe sung a chi o mwa kwe ewa na ng o ke kwe ng ta na o ke ng ya tui ta kwa nga cha cha yo ga mja yo guni o tu chi shi ngu o o chi ge kung chi ge mja o ta cha tui ya gawa o ga ya ge ta shang mi ta kuwa kamba shang kuwa kamba ta shang hawa ga a dewe cha mi ya tu gawa e ka ya kung ta ka ngo wa ka gu ka ka ka ka ka ba ka chi ga na yang ka wa juwa ya chu ka nga ka ka sa sa ta ka ka ta ka ka ka sa tui ya gawa gu da kung ga ya a kung au ta ta kung au no ta kung na gong hale oke ta ka di wa chik gaya kama chuk to shang na ati cha ta kama ne wa ama nga kwa ge wa ne ta ka ami go go he kama kama ge wa na da ta nang cha ta da ba ta nang gaya a kulu a ga ta wun gaya ga pa nga gong da ta gom to an ta chik gaya u ta nang a gara si ta kulu ta koi da sa kama kama kama wa chu nang duma da ra ta ga sing a chuk to chuk ta kuwa ra nang ga ye taka tsai ga ta kwan kum ko ma ta ga ta ni wai kwan a ta o ju jo ta ga ngum te la tra kara wi ga sha ho ko kum de ga ko na da ga hem chi ye a ngai mi ga mi ngum a nong ngai ngai ngai ngai ngai a mi chung a na wa na ngum a ma ge ka to ga ta nong ge sing ne ga ko ta ya ja ngam ga ko la ko yu wa na na wa sa te ta ga ma ta ni wa ta m cha ma ta ga gu ni chi ge ngo shi ta m cha ga na si du ri ga ga a ta kha ku na pa ngam ga si ji la ka di ya du ma ta ko u su a me sa na ng ge kham de kham de kham de kham sa wa chu na sin de ge ne man kong wa ka me hin na wa ya kon de ri sang ta me ta ne ga ku pla ne a me na ng la ku pla ne da u ge ta ta ba ta u ku lu a ka a na ku lu a cho pre hi ya ku ta me ko da a me sa ga si chi ji la ga ma se ko ya sa ta cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha e kan da ba a me ju du ta ga ba ti ong ga ta sin de na ng na ku ta na ku ta na ku ta du de ka a chi gang to jira ka ng to a shin kha a yi kan hum to na sa ta ga wang hum de be ta ng wang hum chu ta te u ta te u ta te u ta te u ta chu ta ga ga te u ta ma kam ba ka wa ta ma kam ba yu hu shen de nong ma de a toi ta ga wing mo shen de to li toi de gum toi de ng ta ng an ga ta kum ga ge ka bu ge dai ng ka bu ka bu che ga ta ga ta kam ga dang hum wa ta ma ya chu ga shu go shen ka sa chu ga chu ka ka to ye nong mchi ma kai ga chi ga a a me ndi me na ga me ngam ba ye kum ga ya ngam ko a ji cha kha ya nga cha da ngam ngam ta ku wa ku mu che che ga ga da ya jang ku la ko ye wo ka ba cha wa ngam ta ngam ko da ta ma a ga sim na da sa ga sim ngo ga da ge ne ma chi ga ka ji la da kum du ma be le da ga kum na ngam ga ga ta le da ga ka di sha cha na du ma cha ta ne ka pri bi ra na da me ka ne ji u che da me ta ngam kum ge da ma a sho ku kum ga cha na du ma ta ma ho wa nonga kada ka jila ta ka kunda maka mchaka de chang ngomang ngam jadi sen sima ko nong ma mani ka ta cha ta sho 가디와 제베 농나마데 농마이데 아 농마이데 아직 응도 뿡뿡 응도 시가 두 농도 두두두 아 농고 우 농고 그 농내 추워군 난자다 우 감다가 농고에 나와 농게 우와도 예 노 하나 아따까이 아따도 추워 농마 했던 지금 농고 와 농마 제거 이자고 가고 방가 아따 컨데 컨게 당농 농마도 가더노 농팔게 따와다와 주도래 다 칸데 알레 농다 쓴데 농마 응 관하게 농가 농마 농마 아가 아던다 아마 내 책에 주고 과 이자 칸디 우아추 뭐 저와 카마추 지신가 뭐신가 과이자 이자 우티니가 뭐신 문주승 아가 농고 와건 그라 통농 안베 나지샤 칸나가 생가 카마추고 안베 생가 칸노신 만나다 가라 농노신 콩노 농관 노신 꺽노신 어 하신다 사고신 까비 담가다 까비 담가다 신다 응다 암다 암다 역발이리 꿈다 아, 야, 너 다 갖고 냈더니, 너무 아깝다니, 지금. 어우, 다, 마, 거의 대우다가 죽는다. 순단, 차우신기, 링, 링, 링. 가가, 담관, 에, 건다, 좋았으니까, 안 갖고 가간, 갈등, 건, 와, 불러쇼. 가, 국가, 안 가겠다. 예, 너, 안 갔더니, 너무 고마워. 아무 인가, 그게 갖다, 너무 가가, 안 가게 된, 너무 당황, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 너무, 불라자 깨끗하게 까매고 울렁거사지 가이 왜나야 깜가이 죽화주다 까먹 깨끗하게 양죽에 어이셔 그거 나면 미안한가이 그거 말로 우아주디비 간다디비게 된 각각가지고 부끄리래게 지강가 심은 오신거
1: 지금 디슈에샤기 에렛 가코 짐 아님 까콤 아하 가베 깜꾸리티에니 까마 지엠베 까콤 이시 하 우시에 꼬띠니 담아 지엠 까콤 뚜이 마하 에트웨 코시노 코코 마츠 온 쿠니 쫌 마츠 온 쫌 코코 마츠 온 완담 마츠 온 남 뚜이 마시아 콘 에레 콘 디님 콰 까로 마코 다콘 니 지 헤트 코 까마 카지 까코 코 카지 시에 콰 지엠 베타 마하 까코 마 온와타 누 쫌 마코 코 시 뚜 다콘 우얌 아샤오 다코 치에레 마샤오 다콘 치에레 마 조아누 쫌 까타오 암 우얌 안과 코노 코코로 마코 그 뚜레 마코 너 하시 마하 까코 쯔임 아 시야 마코 예 가파히 띠코 까코 마 토르 까가 예네 까코 마 야코 노 야기라 코노 암 코코 마 쿠니 쫌 안과 마코 다콘 하하 까마 마코 노 쫌 까타 하 오노 띠 너 안 까코 마 코로 코 야힌 쫌 와히베 디님 까마 까로 코 야히베 Yatina kakoma yako ya nyote no. Toma ganga kwate kha toma kete. Hiye mba shu mkha yata toma kete na kha nga dikma kum sha mga. Sha ye shi kumba na kokoma yaka kum ya kha nga matiza kaya kha kutiri. Tino toma kik ele gonti no kuma a. Uye kwa nga nga ipa hata ma kama nga no. Kama nga kha ya ha kona shika kama kri kri shina te ene chipa kama wogwe. Nga dom nga nga nga go majiki. Ene chua tama kama wogwe takon tak akoma kwate no. Nga takha chuhe ndo chuhe. Uyakako ate hachuwe ele ele taku hamakia mama ate hachuwe hamakia mama shi tina shingia yiti chipa takwe. Mana nana ana kwa chipa yandu aki tam kam dim iyo matelku kreu dim am am chigo wa matelku ngam iyo ma. Takuna ngam chipa ma hama shi kawo tina hama goa guru ote goa guru ote goa guru ote. Taka shi kuri oku ma shi kawo tina aja atam kam iyo ho yeku ama kumote ata tan kwa yite kayaka. Takuna aki kwe ui unwan umma, unwan kwa ya koro kwa ya kwa kia chana kwa ui kuwan umma kwe, sha kwe ya guli. Uwa kuno, nina kia maate no, munu kwa ma ye e koro tini yi, oka, munu chipa ma, guru tamatini. Takuna ina ya kakwa te ya kwa ya mo ham kwa ma, tuan kwa ya kwa ya mo nima shi kota kwa ya. Takuna aka nina ya te nina kwa kwa tina, khashima am chipa mwa ya ngwa tina kwa heka ama, chipa ma, wari ya tebe am kwa ma nina kwa kwa tima kulina. Tako shao ye ti matiko shao ye ko nuna aki am chipam a gun ku am yom kwan am kuma kwa ko ko ko khe di sharo ko tako am yem o ka ko ko khe no am chipam ka ya hu ta twan kan ta ngi ko ka ka wo ti ware ti be ko ma am kum o kum ta ko no ina guya ti na ya ma kwa he ta ti ya ma kwa ti am asim am am kum am ki ko ko ti na sharo ko kana iya kwati ere ma yi sha ham ko ma ka ko ma ha ma Jiyan beta makhanu ha tuwa matu unje no ha tuwana ha kheu nu kamma ha tuwale kwa tati no bera ama ya nga kwa na shiki ama shi yeko shin ohi. Tako nga ma shin oho no shi gawa shi ya kono ama kriye kwen kriye hik ama. Ere dako kako ma ha gawa pe ha umane ama ti kamsa yewu kriye.

0: Kwetu wena
1: te ka o ke ya ga ta tsan kara kyende
0: te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te kwetse te nge bi moko
0: a iti dwa a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo go
0: te kya e kara ka e kwa go o no te o tse na tse bori tse te komo go
1: x ka fm ga te o ngongoro
2: x ka

ex-ka-if mkawa nekhe kawa 11 minute ke ola ngo e pangwa mtani kuchu au ngo ola ngo sakuzi se ka ke radu ta kusi da ke ola kwa mtake ka ua kane uruzi se ngu sing da ke ichichi e ngali ngui ka ngui pangwa mkusi da ke kai kawa chike kwa achi ya susumuku ke angan ai ta kawa ching ngau tulake kane uruzi se mkusi da ke akhaseni ke chukuna yikwe ngkhamu se kwa chike pangna ba amani khung asingai ngana kwa ma se de ga chi chika kai pangna ba a u clinic ki o sagwa ta te clinic ki o kanui a aspara ka ta sasing datam ni kwa pangna ba dubita chia o ngani ngi pangum kwa se de ga dubing ka ngim ka wa ching ngau thulage pangna ba khanu sim kwa se de ka go kunisa o a basal hospitali ta ga wa ching ngau thulage pangna ba khanu se ko se de ke dung ka wi ngkhamu se kwa chike pangna ba ko sim kane buluzi si amani kung atala talaga ngwa si dagi kawahi kanyui auge ngungu pangawa siya kuwa dagi a pangawa angungu ngungu ngungu kanyui a chingungu o kininu daga wanwa a uzira ngawa kai kuhu ma si dagi kawachigi angungu kama kwe angungu daga wachigi ngawu tule pangawa kane buluzi si mkwe si mngai dagi kawahi akwa sipta ba nyui pangawa agwa da tiwa klinik ya asing amani nkwa kwa sa amani nkwa kukulu da nga singa mkwa si da kahi kawa chiki panga ba ka kanga ya tagi kawa wale panga ba angwa nwe kam kawa chiki nga utu lagi panga ba kanda uze sego isi tagi angwa kam da asing amani nkwa itu magi kwa ya kwa sa si nana kwa mkwa si kai kawa ka ngurita ba a chong nga ki ambla si o asing amani nkwa wanga ya tu ma klinik ki o au kui nga ba ya o a ngwa kam da asing kwa sa ya nga ngui ya chinga kininu o atutu asinga chinga kawa ching ngau tu lagi pangna ba kar usim kwa chere ka kwa akun ni chan hunga na kwa ka chichi kam kwa sing tagi kawa hai aki ua siptali we basala kare ngui ma se tagi ua le a chika mo a ge ching ma pangna ba sa raspeter a sa ua a te wa sing sa ua a te ua sa a sa ua a te wa a ua si ka mangna ba a kawa ching ngau tu lagi pangna ba kar usim kwa se tagi akha sene ge chukuna iku ngung thamu go cheu ngana kwa ka jiji ka ngai ka ngu ya ke wasip tele atu ta a ding ka atu ta ngung thamu go ya ngai ta ke a tu ha ngung ngung ngu ngung chala ka wachi ngau tu lai pangna ba ka nu sim ko sing ta ke maung ma so ten vi ta ngung ba o lang

xcar if em kawa ulangoi pangom tane ku chu aunga program ko sa ku si si ka ke radu agu si de ka ulangoi em tan chung ba hung ku sa ku si si ke ang ko kong ka ke radu ta me ngoi kang hal me ka wa kan u si sa ku si de ke a khasi ne ke chu kuna pangna ba i gui ung kam ku se ta pangna ba kan u si si aman hu sa wa chi kem tan chung ba ulang ku sa ku si si ka ke radu da gwe ar ko ham ke mong ma so ten du ta ulang

ska FM kawa ulang pangam tanu kuchu aung program ko sa kuji si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangam ko e khai kwa radu ke nungru ya wanitin se vapen neha FM ngalum tu tu ko e aung ulang ko e sa kuji si ka ke radu kawa tu ka khai si pangam tanu kuchu aung ulang ngui sa ku ji se ka ke a u lang ngo kon ha ta ku si de ge ka u lang ngo em ten chung ngo ali ko bur kham ngo ng tu tu kui ngo ta ngal ma ngui sa de ge ka u kan u ji se ma si de ge khasun a u la ka ku ng kam u se u ji ge em ten chung ngo u lang ji chang ngui sa ka u ji se ka yang ko kon ta ge ra du ke ka we tu kha ji pang ngo u se de ge me ngo ta ngal ma ge kan u se ku se de ge ka u khasun a u la ta pang ngo ba a khasin ge chu ku na kan u ji se yi ku ngum kam bu sew da pang ngaba man ho sei ke chukuna o wa man ho gun noi ke chukuna wa chi gem den chung ngo lang ji chang go sha ka bu chi gem ko kon ta ke ra du ku en ade ko program ntu du ko ngo ba o lang ji chang go sha chi ma ta ke program ngo kon ma ma se de ge ma ga ne ga me ku chang ngo lang ta de ji ge ku em den chung ngo ngo ku sha ka bu chi gem ko kon ta ke ra du ku se de ge kwang khang ngo si pa ke 72 na minute mo dan ngol ngol ngol hoji taba ngue sa ko ji se ka ke ra do ale pa bur kham no hum tu ku ngol ngol ngol ngol ji jam go sa ji ma ka da ma ngol ma so ten bi ta ngol ngol ola

0: xka if em kawa ulang mai pangom ten kuchu aung ma program ko sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa mtu tu kwe a ngwa ka ulang ji cha ang kwe sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa se te ulang ji cha ten kwe ma kama kwe ta ma se de kawa ulang ngau em ten chung ba ang kwe sa wuji se ka ke radu kwe se de kawe tu ka kai se ten kuchu aung ngau lang ke mong ngom so ten du tong ulang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

ekska if kawa wala ngoy pangom tan ko chu aung program ko sa uji si ka ke radu ki kawe tu ka khai si pangom ko ki khai kwa radu gi numuru ya woni tin seva pen ne kha fm tan ko chu aung wala ngoy ji chang tama se de kwang khan gu suba ge se mani te mong ton ngoy le ngwe e tan ko hu a chitaw ngwe sagoji se ta ke radu ke kawe tu ka khai si pangro kwe khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ma si de ge orang ji chang ten ngwe ma kamo ale kwa program mtu tu ko ngwa wala ngwa go sagoji se ta ke radu ke kawe tu ka khai si pangro kwe khai kwa radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm mtu tu kwe a ngwa wala ngwa ji chang ngwe sagoji se tama si de me komisyon ngwa ne kha te ji ge kwe mten chung ngwa ngwe sa ka usi ga ngong ka ke ratu we ale ko abraham ntu tu ko ngwa bolang ngong ku sa chim ka ya de ma se de ge kwang khan ngo si ba ge se o mini te mo to ngwa bolang ngwe ye ten hu a chi ta ngwe sa ka usi ga ngong ka ke ratu ale ko abraham ngwa ntu tu ko ngwa bolang ji cha ngwe sa ko si ge ma ngwa ma so ten du ta ngwa bolang

X ka FM ka wa tini ka wan tuinda ka mani te ki u lang ngoi pa ngom tena ku chu au ngoi wala ngu ngui sa ku si ka ke radu ku si te ka wa u lang ngoi pa ngom tena chung ngu sa ku si ka ke ka wa u lang ngoi tena chung ngu ta ku si te ki krai me ki safety kan u si ku chi ki pa ngu ku si u chi ki mta chung ngu u lang ngu chi ngui sa chi ma ka ke radu ke ka wa tu ka isi pangom tu tu kwe a ngwa ta ulang ji cha ngwe sa de ma si de kwang khan ngwe su pa ki de khen de ar ta kham ni te ki ulang ngwe ta chung ngwa ngwe sa gu ji se ngwe se de ka nu se ka wa tu ka isi ten gu chu au ngwa la kon ma de ka wa safety ki ma ngwa ma so ten du tong ngwa ulang

ekska fm kawa ulengo ipango mtene kuchu awngo program ngo sa kuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se panga ba kwe khai kwa radu ke numero ya oni ten seva pen ne kha fm on tu tu kwe awngo ulengo ji chang ngo sa kuji se ka ke radu kwe se de ulengo ji chang den ngo ma thama ko o agu si de ke kan ulu ji se kawe tu ka khai se panga ba kawo lang ngo im te chung ngo ngu sa chimang ta ya ki program ngo kon nga ki ma si de ki wo lang ji chan de ngo ma tum ali ko program ki ka wa kwang khang ngo su pa ki season 2 na community mo un ton ngo wo lang ngo ten ho ji te ba kon ma de ka wa community ki drang awla ngu sa ko ji se ngai de ki me kum kum sen ngo wo le kya ne kha de ji ki kwang im te chung ngo ki season 2 na community chuang kui ale ko ko hamwa mtu tu ko ngwa ola ngi cha ngwa sai ma ngwa ma so ten dui da ngwa ola.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsang kara kyende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi moko a yiti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo to te kya e kara ka e kwa to o he no te o tsena tse bori tse te komo to x ka fm ga e te o ngongoro he.

xcă if em ko wo le ngoi pon ngom ten ku chu au ngo la ng ji chang wi cha wi ji se ta ke ra du ke ko be tu ka khai si pon ngo ku khai tu ra du ke numuru ya won ten se va pen ne kha fm ta ma si de ko ang khan ngo su pa ke 5 n der ta kha mani te mo ta ng va wo le ngai ten ku ngu a chi ta ba ko nga te ka wo 12 ri wo chi ge m ten chung ngo wo la ng ji chang ngwe sa go ji se ka ge ra du ge ko ba tu ka si we le ko abraham no hum tu tu kwe un ba wo la ji cha ngwe sa chi ma ka ya ke a wo la no ko na ke a go si le ka nu se ka ba tu ka si mu ten ku chu a un ba wo la ji cha ngwe sa le chi ma ka ke re sta ka ngwe la ko na ta ku si le ka nu se wo la ji cha ten ku ma ka ma le ko abraham hum tu tu ku un ba wo la no ngwe sa chi ma ka ta ma si le ka wo ki ni nu ko la ke jwa ka go zela pongo go sing te ka wa chim go to la ke ka ne ka jwa nga go sing te ka wa chike ka kwa a na thamo go problem nga ke mo mo maso tendu ta ngo ba o la

xka f kawa olanga pangam tanukuchu aunga olanga ji changu sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangam ko e khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen ne kha fm masi de kwang khang gu se pa ke der ta kha mani tin ngui amo to ang bol ngui ye tin gu a chitaba ang ko e sa gu ji se ngai de ke ola tin gu ma kam ali kwa pa kham mtu tu ko ma olanga ji changu sa chima rest ka ola kwa nga ke mong ngamaso tenwi tong ngaba olang

Exka if kawa ulang mo ipangom tena kuchu ang mga programa kima jo ay kamo ka bunga o sing mga jetman style o manual mga ngui da bunga si ang tutulu sila.